0: jack meta download kan ninu re kete kete le ma go wa chama ja la la la la
1: egbe mi love bana
0: e ma ba wa kisa awon eyan wa kana kan ma wa fe ti gboyawo oro kan wa keko oro odo wa awa na okuko se eledumare oba na ni fun wa se
1: oro do wa ni le oro gbogbo wa ni
0: se gbo nti ibrahim na so olorun to wa nle oro gbogbo wa ni o oro gbogbo wa ni o oro gbogbo wa ni te ba wa ri awon odomokunrin kaakire kaakire te to ra awon odomobirin kaakire kaakire won fe se se mo ise ijiriti lopo ti kaliko wa yan laaye gbogbo awon mo tan wa nile eko awon ebo lilu ni jibiti loje ojumo ni oko bogini bogini loje ojumo ni awon obirin na won fe se se mo e dakun gbogbo eyin te lomo nile iwe e ma mojuto won agaga awon omobirin atomokunrin atomobirin na le e ma mojuto sugbon awon obirin e ma mojuto won daada e ma je ki won ma sofa kankan pe pe pirin pirin hen e ma je won sofa pe pe pirin pirin to fi dori aso ounje ti won je ni e ma je ki nkan kan won won e ma je ki kan kan won won ko ma di pe eleyun ni yo wa lomo fa ti won fi ma fe fi ti won ni wa ti won ni ti o fi wa digo pe a ni foju sun fun omo o a ni foju sun fun omo o ko ra omo mi wa lai won daju koja be won daju koja ala

0: gbangba to ba pada ya awon ma tan gbo mo lo mo se sosowo tan sosole tan pagu tan sosole o sole ori sirisi awon ogun tan baba awon kan ti mo nbe du ati se ni won da ya ko won ti gba bi pe ba lo abo mo npada je bo awon obi won omo titi nfi nkan ori sirisi sogun owo ngba wo ni o ni pada lo e ni eyin na bi seso o wa to ba je pe eyin na loku ti won ni eni eyin loku ko tun mu wa o pe ko fi continue kini ko ma ba je ya mo ko ma ba tun je ya pe ko ma ji pe ibi to fese to fo oko rin de yo pada fese rin de be ta ma ni eyin loku ti o mu wa wa lai ko ni nbe su fe gba ti o fi mu yin lo o eh la se gboro dake lasi gboro dake tori gbugbu awon mo yi orun mo oru orun mo oru awon mo ni awon mo yi aya orun mo oru
1: ti ko wo ile o wa
0: Nigeria ti lana o Nigeria ti lana lowo lowo ko lo mo so wa ni o ani sirin o
1: won
0: eni ba leti ko gbo nti e mi so fun awon ijo eni ba leti ko gbo nti e mi so fun awon ijo adeyinka omo odo agba o ti wi temi na a si so nipa te pe mo

0: se n gbo bo se n ja lalalala e ma yin kuro nibe ni kan ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: to an baba wa ni edun opo ki po edun so ki bayi na lo be oge adeyinka ayin mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osu kini odun 2021 ojo tuesday le ni je o ni orile de nigeria ago mesan abo o ti koja aseju meji 9:32 am lodo wa ni a

0: ni ti mo fa fe bi so na ni wi pe were were odun yi ma ti tun lo se ma date oni si fi lo tanu ayi lo ile su ile mo ile mo ile su olojo nkajo edan gbagbe o onu tun ni o ni tun ni ojo ojo ojo ojo kokan din ni ogun osu kini odun o kere kere ama nwo February lo awa nkan wo ni wo fe dawole lori to tin gbianju pe to tin so pe to ba di January o bere kin la won apinu re odun tuntun kin lo dale lori so ti bere se lori e to sin se gbianju ipinu temi ni pe a fe mo wa life lojojumo ninu odun tuntun se si ri pe ise tin yato die die adu yi tun tin lo nu o wa lai isin labo February kere kere abo si March March o e mo bo se nlo o tun de April nu o isin latun ma so pa tun ti wa ninu November December yi o latun ma so pe baba baba baba baba baba o su baba baba baba e mo wo ran o ko se duro wo eyin temi nile ara oko ni oran gbogbo nkan yogun to wa lero yin pe fe dajo le e te fe dawo le ebere o ebere lati ni o olale peju o adun yi tun tin tan lo nanu o were were le kun jawo o ade afun era obagba ti o jile akapo pe titi titi titi ifa lo ni a mo jewo omo to re ni to ba jewo omo na ni nku omo ka ma se were were o eh ka ma se die die en to ra mo baba wa to ni ailapala do omo o eh won ba n to ka mo wa lowo na ni e ja fi bere die die ayo agun kola kanrun o adeyinka igba ta na bere re bi ana yi mo ma phone ti mo nlo lodun na eh phone n to pada lana ma nlowo to bi di pe ore mi ojo ojo adejare adegbenga omo ojo to fun mi ni phone re ki ma lo ki phone mi o bi de pelu ran lowo awon eyan pelu atileyin pelu igbanju awana nitori pa wa na e so le ta mu gbogbo e ta tele re mara won mo ti ra phone mi o e ki wa ma duro nigba na pe phone mi o kuku da phone Infinix ni mo nlo kuku da ki ma ma gbianju bo ni se se to ki ma ma gbianju ki ma ma se to bo ni se pade baba sami nu omade poju America bo ni baba spatai bandele olusola bo ni won se gbohun mi ti won fi recognize pe omo yi na mo ni omo lebun adun yi lo to tin lo yi o se n to se ore mi ojo mo nlo wala January tun fe fun wodo o tin lo do o tun fe lo mu mi o nda ba se lawon eyan o royin o ndo se lawon eyan o royin o iwon to ba se lawon eyan o mo royin se n to se ore mi ojo nlo ojo tun tin lo adun yi lo tun tan lo yi o kin lo n se lowo kin lo lero po fe ma se njo ti bere bi so ti bere ai awon eyan so pe ibere so nse o eni to ba se dopin to tun se debi opin layin ai oro bibeli niyan nkankan la ma be olorun le lori e wa bere nkan awon le ma se lo were were ibe na ni gbigba adua o ti de o baba wa wa awon eyan won le ma so pe osogun owo ni awon na lo sogun osi oje igba to bi ramu kaakiri to n daarun moju aye moye igba le mi ti daarun moju ti mo ma n se program loru oganjo latari ka awon eyan o le gbadun wa ayin boya pade enikan ti won ran a lowo tin tan si o wu ori eni na ni n gbe ni kalawo re idi igbiyanju lawon eyan o ti ri o ti won ti ma help re o won ni help ole o ole afajo o tun sun tan o tun falalanto se gbagbe ojo ti mo ni baba sami nu adepoju tan contact mo fi olorun ba se ri phone ti mo nlo ngba na o gbadun ko je tun nina loru ojo na sugbon ise kan lo se sababi wala e tolorun ba fe gbadun eyan nkan kan olorun mo wa lo gbogbo awon nkan yo ma jo awon nkan mara won yo ma lo awon nkan ni sababi sababi titi titi titi eyin o bi debi to fe de in to fe ma soro ju in fe ki paso mi o soro ju sugbon oro na ti ye yin oru ojo ni phone ojo adejare adegbenga lowa lowo mi o ni mo bi seto ti mo bi se to baba n gbo repeated program won se bi live la won gbo ni la won ba contact mi won mu phone number mi contact mi lori whatsapp oro na ye yin lodun na lohun iyen lodun to lo lohun ninu osu ke lo na se ninu osu han se me ko ni abi march ni abi june ni abi july iran ti daada mo sugba tin ba lo wo nu akole un ranti boya ninu osu kejo na de ni e ti mo lai anu gba olodun lo mo iye nkan ti baba ti tun gbese ni gbese aye wa ka wa mo so le bo la se rin na pade en to wa nlo ebo emi wa loyo mo la ti fe pade ti o ba si ebun ti o ba si anu ti baba yi na ni o mi anu nbe loju won ni o sugba ti mo fe fa yo na ni pe se mo bi mo ti bere yi pe odun yi to tun tin lo o a bere january amu january 1 o january 2 o january 3 january 4 wa light alive january 19 le ni o ola ni o bo si 20 o awon mi o tutun ma sun ma 20 lo lo bayi
1: ayin de agbe gele lo wa fere gege iwa tu la o ma lo irawe ijo de o le bo sun na.

0: ti o fi
1: emi gan ati do lori la mo lori la han o
0: sori e
1: la mo se soro la we yan ma gbo won mi hin ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bibe
1: o wa awon eyan ninu a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese a mo no tutu lohun mi o pemba bi awon erin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me eyan ni

0: Anagdao, ori kambason wa anagdao. Ayin, a wa se wa ni ayin. Alan ba ngo. Ti gbogbo e ba ro so mo tan. Ai mo ya ohun yan na ni won ma je lara ti ana. Ori kambason wa anagda.
1: Ebi agbada, ori yen ma wulo faraye, ki ba fodanu. O npe, ori ba ti wulo katoro.
0: Ori mi wulo e ma toro fun ori mi o adeyinka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa oro jenu ohurun mo to sultan enu mi se wiya wiya wiya
1: begberun laye ka tewo ni si
0: o ani my voice travel without no visa ori le de meje ototo ni won gba mi lo.

0: Me ma se kola fi lo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mi ma se o to ba se pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lo do loro ni awon abo fi mo se ma nla gun awon ni won fa lo lowo ju laye ba olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sa
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomiin na sodo yin ni o
1: abola ni
0: yesu christ wa so pe eyin na e ma gbanu na eru lo won wa bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to la le yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta o pa wole ta gba wole
1: ayin
0: a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si onile iwosan ati ni ogbe o a wa so pe tori pe ayin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe ayin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo ati pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri ton beri fun ton se twale fori olori de ori ni e ki o ma di ru ora
0: olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni
1: ni
0: won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na because tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo olorun ni npin o wa jo bi won lojo kan na ni o
1: ri lowo ko soro awon aye ma gba oni ori la han gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi olorun ni npin gbogbo la la koko keke lala koko fefe ile aye ilo mo olorun na ni npin
1: ye lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin sodo wa sa awon somo elokeji ti o si lodo won ara mi o ye yin aninu awe na lawa yo su lamula na osu yes yes osu adipele esan.

0: Mami oma wan lo ba gori loya alaabe.
1: Oranda Islamic Foundation Alif Toti Kayejati.
0: O tun gba be de. Adosan ni Sussex Odu Ola. Omo Ogun dare omo wan ni lu Ibadan nile Oluyole.
1: Ani baba.
0: Ibadan nile Oluyole o. Ilu Ogun mala Olodogo keri loju Ogun. O tun gba be de odo ba mi daada America. Ah Alaji Ademola Ariwola. Ade Ariwola America mo dupe lowo yin. Gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o. Awon ti mo ran ti da ko, awon ti ran ti da ko. Olorun wo la nu osu yi o saanu wa. Yo tun mo ma gba adura wa wo ni tan lowo yin. Olorun ba yo ma bu si ni abu si edo mari.
1: Amen.
0: Yo ma po si.

0: mo ma wa pelu indi bi ago mokanla abo ayan mokanla abo orile de Nigeria
1: orun
0: e ma binu ko si na lodo ti ara yin o si ti alquran 11% ni phone mi wa.

0: Honey. Asa se mistake ni o. Awon ti won ba sa gan, ko si bi won be sa lo ni. Ti gbogbo wa ba ti gba pe iya yin awa nti anti ani o, awa la ni o.
1: Ko bi.
0: A si ni gba ko baje.
1: Ni gi won gba de o la.
0: Tori boko ba ro ko, mo ro kun, boko ro kun to ro sa. Yo pada fa bo se bute na ni o.
1: Won so ro.
0: Ta ti koko gba pe ko si bo mi ta le lo ta gba pa wa na la ni kini re ni Olorun loko arodo to ba toko to do de so ni ba kini re nbe kiyun ko ma je tawon ta ti japa bo ti e be pada wa ma to ni intention bo ti e be pada wa rara so ni family ki mo ni ayin
1: ani bo
0: ama egbon ma puro extended families bo ba ti je pe gbogbo family ki repatapata lo ti ko lo awon extended yi nko omo egbon omo aburo aburo baba aburo mama egbon baba
1: eni lo lomo
0: ti gbogbo won na la fe ko sinu oko re ilu ebo mo sa lo mo japa
1: eni bo lomo
0: ajo duro ti kini yi ni o igi gogoro ma gunni loju atokere lati ye ba re adeyinka bo to ti de laaro yi alawi ijanu
1: ti
0: aro janu ohun mo to sun tan enu mi tun se wuya

0: Se gbogbo wa lati kokko gba pe Nigeria n moru lowo lowo pe wahala wa. Ta ba ti wa gba pe wahala wa. Aha. Akoko wiwa ojutu si soro na ni pe keyan gba bo ni soro. Se gbogbo ala mo pa ni soro. Abe to ti gba ko ti iye yin pe soro wa. Eh ti mo pe wahala wa bayi. Aha, won la won ti mo. Gbogbo wa lati gba pe wahala wa. Akoko ojutu si soro ti wahala re wa na ni keyan kokko gba. Ko si mo pe o ni soro a ma pa ni soro ke wa ni ojutu kini ona bayo eyin temi ha mo ni 11:30 ni saku otele sugbon oro ti to fe ma wo nla o ti fe ma wo nla oro si gbe ka nla tori kini re ni olohun roko on rodo to ba toko to todo de so ni ba kini e nbe
1: o eleyin olori
0: abi ka jo mojuto eh to ba ti e ti doro Nigeria oro le Yoruba taboro ilu Oyo ija ma nfo jale ma gba lapepe temi loju ni o tori mi o ni gba kile yo baje nbo mo ni ti mo fe sa lo
1: ni lo lumu ani bo lumu
0: be ni eni bo lo mo eni to ba weju nu bi iru wa ile ru mo nba ah wala o da o ola ma jari wala ogun o da ogun o ri bi yan ogun o tun ro bi eko o kọlọ maja rogun ko sogun ni la yo dokere ọlọ maja rogun
1: eni bo lumu
0: eni to ba ti dori le de ri libya o ni je po webu aye sun nu le eni aforun ro owe ofu tu fe te ni o tori boro ba di adagba to ba ka adagba datan a ma kan jeje mojoko mi adeyinka
1: ti ko wo ile o
0: e lo bi won lori le de libya e bi won ni syria lohun nbe na.

0: mi nu
1: eduna kini nkan to work ni orilede yi na kini nkan to ti en sise bo ti ye ko sise ki lo work se ma pa ti fail as a country ti omo odun meta din logun to na bi fe gbo bensi koko code o ole ni o ko mo nkan kan ko ni se kankan lowo koko code ka to boya tech guru kan ni bi awon ma lo ebo to ye pe lati kekere ni won ti ma mo ba se ma nko code ni won ti ma solve problem te ba si le solve problem o soro e le ti be dolowo te ba si le rori ronu ronu jele pe isoro yi wa o e ja wo jitu si ona bayi la fi le soju tu siru soro bayi boya nipa ka ko code programming language ni ka ko code ni ka build nkan ni ibe awon mo ebo kekeke an gba dolowo sugba awon mo ti an bi fraud ni jibiti ni come odun meta din logun come gi ori eyan come gi ori girlfriend re ko na fe sogun owo se mo pe Nigeria ti fail se pe wuru here re ti de
0: ile o
1: awon mo so o lojojumo la mo so tori pa en ti o ba fe ki oyun o se ko ni fe ko mo ku o
0: lowa won soro eleyin
1: ati pe nitori pe ko sibo mi ta wa le lo ile eni ni ile eni ilu eni ni ilu eni baba eni ni baba eni yeye eni ni yeye eni egbe eni legbe eni aburo eni laburo eni family ke eni ni o ore eni na ni o
0: eni lo lo mu
1: etemi kokori ni soro fun gbogbo wa oju pe gbogbo wa la hu wa imatara eni nikan lara awon soro tin koju ile yoruba onu o lara awon soro tin koju nigeria onu o akoko obe temi mo gele na ni pe iwa imatara eni nikan selfishness
0: awon ijoye won
1: selfishness tin da mo tai na ni nda mo kende e tin nda mo yoruba ni nda mo awusa eti ndamu awusa ni ndamu yibo eti ndamu oyo ni ndamu mbadan afemi nikan eti ndamu mbadan ni ndamu saki ni ndamu ogbomoso ti ndamu jebu ni ndamu lorin ndamu kwara ndamu ekiti ndamu ife o taye na ni ndamu wa losun o ni ndamu wa lofa o ni ndamu wa nisen ndamu wa ni saki ndamu wa lawon ayin ibarata mejeje to fi de to fi de gbo ara to fi de ruwa to fi de lanlate to fi doyo alaafin to fi de te de
0: eni lo lumu
1: ni ndamu wa leko ti ndamu wa leko na ni ndamu wa labuja o imotare eni nikan ni o idile mi nikan emi nikan afemi akoko soro ti gbogbo wa ta akoko ninu abe gba pelu ohun ti mo nso yi ara mi o ye yin eyin o ti gba
0: ile o
1: abi se gba be imotare eni nikan ni o selfishness ni o bamu ni mo yo emi omo pe bi npo me eni kokan ilu re ti gbogbo wa ta nlu ina lo da wahala yi le yi o selfishness ni o ina la awon kekeke n ba lowo awa agbalagba selfishness ni o imotare eni ni o imotare eni nikan ni o
0: orun oru eni lo
1: apekete yi wa n dagba inu omo adamo wa n baje adeyinka o to ti de alawe ijanu pembo bi awe irin aja lu oyo ti egbo lasan kasa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa anibe mi o ba ranko mo ra ba mi eyan ni o ha o to oro koro sugbo otito gangan gele le mi o so ai isususun iwa huna
0: ko binu
1: ekukuse ehun mo le o ai o wi awon agbalagba ni ko ni hun mi.

0: Radio Ayolari. Ayo ti se bi baba ni kokun.
1: Atoto arere pa ko yi baba mo gan na. Omo Oyo Alaafin nile ni loko ni ati leyin odi etedi bele je wa gbo mi gbaroye mi. Awon me egbe OAUF Oyo ati ba Unity Forum won ran mi si yin. Won ni ma logun e fun yi pe Ailaso Olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo yo lokanran. Ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki Olorun a je awon ori onikan. Nijo titi ndarin onikan soso gi ogi o iwo ori onikan. A se darin enikan soso taye fi ye ni ati agbaje owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti etemi o se temi. Ika lu kuse nse ti e loto oto yini kon ko jabile yin po wa go ndo lo seyin tori aiko worin ijo ni se ku pa won OAUF oya ti ba yin ti bro mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni leni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so po gbe oyo laruge ka fowo so po ma panu po beere eto wa lowo awon oloselu fowo so po panu po beere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapapo ko le ba o kusu o euf n plat ko yi kesi gbogbo eyin lekan lekan legbe legbe to lori se lemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so po so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju lojo ko ja wa na si tun yawo ko ti rere nitori aji se mi oyo la ari wa lo ni se bi baba eni kokan
0: aji se bi oyo la ari ayo ni se bi baba eni.

0: dede akoko yi o eyin temi e ku dede akoko yi ni gbogbo bi kibi ti afere kan ni yi to ba nfe de adeyin ka olasokan mi le ni nje o papin ba le fila ilasa aroko ni mi ti so lori obe ninu awo tangan aja lo oyo ti egbo lasan nitori be mi o ba ran ko oyin opo gba na ni ma nja si pe mo ra ba mi eyan kan ni oro jenu ohun ti mo tun sun tan ti gbogbo enu mi se wuye wuye wuye wuye wuye wuye
1: Yanu tete agboni
0: Eto mi te gbo ton eyin temi ti mo fi ngba wa niyan ju wipe ironu kakari bonu pelu ironu aroju ko toran tin se ni o ana lo wa tu je ke npada wa ke to wa fi o tele lori fun yin fun enikan tin gbo mi lowo to ni igbagbo ta ma pe bibeli so wipe beyin ba ni igbagbo to kere bi ohoro mustardi eyin yo so fun awon oke kan si di o oke o si fi ti ikalara re si di nitori pe ni igbagbo mo wa so fe nikan to ni igbagbo nbe en to fe mo ronu sele sugbon to ni igbagbo ipe ko si ngangan ti oluwa o le se o aya pelu rin mo mi yi ta jo wa sori eto mo mi yi Christy Afolabi orisun iye ah pelu orin won ti won pe akole re ni iyanu yo sele iwo na to ba ni gbagbo bayi to ni gbagbo so sati ni gbagbo to ngbo mi lowo niwo yi ola niwo yi asiko yi lola gbogbo oke soro re yo ti di pe tele iyanu yo ti sele oya gbe oke

nikan to ngbo mi lowo lowo yi niwo yi ola iwo gan o korin janu o korin dupe koda o tun fe mi gan ni ngan ope ebon ope pe olorun mo ti pada se iyanu enikan tin gbo mi lowo to ni gbagbo yi o pada wa dupe o o pada wa dupe nitori pe niwo yi ola ma ro pin o iyanu yo sele adeyinka bo to ti de alawe ijanu oro tun ba mo ko mo ro bo wa.

0: Iwọ to wa lori idubule aisan to tin wo pe abi yo pada ti pon meru ni abi yo pada ti koni ti pon meru ni wo yi ola iyanu yo sele
1: papo ni olohun ninu aye on to le bo wa dero
0: ya salam ya salam on to le nbo wa dero ti bi gbagbo duro koda ko kere bi ohoro mu study deyin ni gbagbo to kere bi ohoro mu study eyin o so fun awon oge kan di kan di de kan sidi oke yo si sidi iyanu nla yo sele

0: àwò dámi ẹnu. Ìyanu tẹ ti o gbọ toju ori o kọja pe yọ mọ fi pamọ kini nja ka mọ fi kini kan pamọ isu ẹni ba ta dọwọ bo je ni ti su ba ta to ba ta to ta to
1: laija wi pe
0: to ta kọja be to je pe
1: ìyanu
0: gbigbigbigbin le yan gbe odo bo kini je o tun je o tun ni e ma bo eje ajo ma je o eje ajo je kini ti ready o ti se o o tun ti se o ti sele o e ma bo eje ajo je kini yi emi nikan o le daje yun ti suba ta daada
1: gbon ko le duro
0: ewo la buro da obu ti suba ta daada
1: mo ro oluwa jaje
0: o je o tun gun ota re gan je pe to re ba kanga tan to kanga tan yo tun ma fun ota eyan je ain
1: ola re adara ma wi pe ni
0: ustaz kan on soro lori eto nbi lana o ni ola otola ni tola ba to ola tan ota eyan gan yo gba fun eyan pe olodun ti si ola fun eyan o ti si ore fun eyan yo wa ma so pe ah o lo si re eh o lo si ah o lo si re o lo ku o lo si re o lowo lo ala owo lowo lo ṣugbọn mo kan binu eyin kan gba ti e na ni ṣugbọn lowo lo ko da be yan mo ni ko ah omo rin ta o ṣugbọn mi egbo ni re eh orin re mi o ti e ti e ṣugbọn ta ba ko ni bayi ori ti tore ni o tore ba tore ota eyan gan yo testify se pe olodun so re fun yan niwo yi ola iwo to ni gbagbo iyanu nla yo sele ninu aye re hello subscribe to YouTube channel Christy Afolabi Orisun Iye TV ni YouTube ke subscribe I like awon video won ke se yi nikan ni won ni o ai mo ya awon orin mi orin emi to jo orin emi na ni won ni nbe
1: iwo ba gbagbo wa ri ogo olorun lori idawo
0: se gbo ta ya ba gbagbo e ri ogo olorun lori ise yin ninu igbese aye yin lori idile yin lori omo lori aya lori oko yin teyin ba ti ni gbagbo e ri iyanu oluwa lori gbogbo won emi ni gbagbo o emi ni igbagbo o I have faith
1: o sele lori
0: se gbagbe eje nja yin tan pelu igbagbo eje nja yin si ni igba ti Jesu Kristi oluwa wa tin lo ni ori oko oju omi ti ohun ati awon disciples re awon mo leyin re ti won lo ninu oko oju omi Jesu ti wa sun Jesu n to gbe bo si tun le je pe baya Jesu n pe roro ni
2: oni
0: ni iji ba bere si ni ija ni eru ba n ba gbogbo awon mo leyin Jesu wi pe awon mo teri loni o awon parun ni bi ile ni o ngba ti won wa lo ji Jesu o ni o ko ni oni eri eyin ti gbagbo eyin bentin yi eyin ti gbagbo eyin kere yi eyin ti gbagbo melo melo ni iji melo melo ni iji ohun tẹ yin ba de laye ni ayin olorun ba mo ba yin de lala keji ni ohun tẹ ba ti ni gbagbo yin tẹ ba tuba yi ni aye be na olorun mo ba yin tu lala keji nigba ta yin ba ni gbagbo ohun o fi gbagbo o fi rin lori omi ohun tẹ ba ti ni gbagbo ta ba ti ni gbagbo ni wo yi ola by this time tomorrow e ma call mi ni pe de yinka iyanu ti sele o koda isu yi ta koja be iwo gan na wa busu die je

0: ya salam sule jalal wa ikram
1: to ba je family member kan lo duro wa ti ma fi sasi wa mi kiri
0: olorun ba nikan la isu olorun ba nikan la isu o olorun ba nikan la isu o boyan kan ba ran olo le ni to tun lo nda la mu lola to tun da la mu latun la to nda la mu je merin ore pada su ijo mi o ti le bo si kan ra ko je je pe boya ko be kan ra mo gan boya o ba nkan mi nile o ba nkan mi de yo ba kan ra mo su ba olorun ko si gba to kan le kun to na ki do olorun ti o je o aba e mo ke si baba e do olorun aba e mo ke pe aba e do olorun to ba ti mo ke pe to mo mo si le be olorun o oba ti gba adura ni

0: to Oluwa ni sing loruko bada mi tin korin yi
1: gogo fun mi
0: orin po
1: oni ko
0: e ri pe awon orin ijele ni mo ko wa mo ti tun fi iyanu ani wo yi ola mo ti tun fun na kun ara awon catalog orin ta ma nlo tojo ni e mi gidi e ma pa awon orin to gbadun ya yin le ti ma ngbo won
1: tori
0: e tun ma ba orin n pade tori won upload iyanu yo sele won si ori saba wa na time on go ni gbogbo gba tori pe ni wo yi ola o ni wo yi ola by this time tomorrow ya no sele
1: ira o muro emi

mo ri yin owo yin be lati UK na eyin ti a lati United Kingdom atodo awon ba mi Sunny Success yo do ola omo Ogundare omo won ni lo Ibadan awon temi lati London nu ti won se won ma nawo se alore kore ati ba mi Lukman Folayin Akinloye na lati London awon ti anu ba mi omo Oyo lati United Kingdom adupe o mo fo fere dodo oba mi saminu o ma de poju l'America ebudola aja ni oba omo won le ruwa ojo oko agbedudu ori okele o ma akoko gagara ti ko le ruwa agbe ni ndajo won ba mi lo mo mu si olomo apan o omo oloro agogo da sigba lona to mo to bi tun dori ba mi fasai ba nle lo olusola olusola isola ba ndele pati United States of America na omo wa loyo alaafin o jo pase kere won de omo ati ati ba mi ti mi be nda ko awon tolo mo awon ba mi alaji dada ese won gbogbo imoki patapata eku iti leyin tenti wa leyin oju eti na ale oju leyin na ati nigba kokan mo fi de odo eyin tile tile latori baba fataila amide latowo london state madam funmi kemi lati ilu ibadan artist michael ausola angelo lati ilu abuja adegoke isiaka abiodun aladigbolo muhideni adekunle evangelist moses akande akintunde omo won ile ogun alaafin oke sokun nilo oyo to bi dori afolabi nurudin ni alaro latori ile de libya modupa o modupa epe okun o pe olore adan datani o I ba mi etiri multipurpose venture asiru amadu lati ilu papo ese o egbon mi daada etiri multipurpose venture lati ilu papo asiru amadu to bi dori ba mi ba asiru omo ade niran lati ilu eko eko aro mi sale egbelegbe o omo wa loyo alaafi ojo pase kere made omo ati ba ese o eko ati leyin gbogbo gba adupe o nitori bi o si eyin wa lai ta lai ko le si awa o awo ba ti gboko bo mi lo deyin ka boya bi ti mo ti gan ko eko ni mba wa.

0: mo gbagbe o orin aunty mi da bi wole Christy Afolabi orisun ye be ba lo wa won ni gbogbo ikanni ayelukara awon social media ze orisirisi Facebook ni Instagram ni Twitter ni TikTok ni koda be lori YouTube eyan se ti search fun Christy Afolabi orisun ye hon gbogbo joba ani te ngborin re lowo yi okun lola fun mi layo olasokan mi lohun na gbogbo kan aye lukara patapata nde bi lo wa nko okun lola fun layo olasokan mi amejo
1: emi ise
0: ma gba gbe pe le subscribe to YouTube channel ti wa now aji se bi oyo tv ni ori YouTube page wa ni Facebook aji se bi oyo radio tv aji se bi oyo radio ni Facebook be tun de ori IG na aji se bi oyo radio tv ni o a wa lori Twitter ori ibeyefo ikane ibeyefo Twitter aji se bi oyo radio le di wa nbe be lori YouTube aji se bi oyo tv ni o emi dagan ti kalara mi Adeyinka Olasokan mi le mi nje o papin baale Adeyinka Olasokan mi kasama se daada ajoko bi e ni kilo wa

0: ti baba tan ba mi chaati lati Brazil na mo ke yin na o Felipe ai mo ruko yin ko ti fe yoyo nle yin waju Felipe Galvao Dani Felipe Oluopa Oluopa ni oruko awon lati orilede Brazil mo ki ibe yen na lati Brazil eyin ti a
1: iwo ti o more nikan ni mo mbawi
0: ti a ri bona won wa ti je ai awon ti Brazil ga won gbo wa
1: mo fe ko
0: ta tun gbo wa ta ni fe wa denu
1: okada to dabi
0: anu ti nfo
1: owo to owo si ko se nikan kan ṣugbọn ọlọrun latoke o na wa agbara o na wo iye o ya ye pada o so iku di aye fun o iwo ti mo nba wi ni iwo ti o ti reti admission gbogbo awon egbon dadi e ni o wa ba won nigba to je odan won won ti le ku gate won ni won so fun pa won o si nle eni ti mo nba wi gangan ti mo fe ko ronu jinle
0: mo tun fi asiko yi ranti awon tan fi se sise won ran wa lowo na latori
1: ti omo re shine
0: Abdulrahman Abdulbasir first graphic designer wa a to bi dori ola nike ola rinre Nipsey brand na graphic designer wa gugu awon banner wa o ni man se o ben ni o gbogbo odu dada gudugudu ni o se gudugudu meje ati yaya mefa
1: oluwa
0: mi dori egbon mi root image omo won ni loyin afan ja enu dun juyo lati
2: an soro
0: oke oya olohun anu olohun ni nfo ori ofe ni nforo ni soro laye wa mi dori es malik wireless communication concept switchdatadrive.com nto na ni winso
2: but
0: ate lo wa are mi nu ara of culture loki oro kilo ya la bi wa mbi 08076003202 te lo wa nu te ba ri to ba gbe aso nu to ba du daada o ni ba wa gbe are mi on Tobi Dori best icon furniture loki oro ki gbogbo awon aganu ikani kulu wa ninu studio wa yan yin
2: baba
0: oye yin awon na mamba wa kan mamba wa kan namba wa kan won ka loko won ni na bin support adupe o adupe pe okun o pe lori adan datan ori yin ta ba se lori pinni ti o dupe o bi pa adanu egbeje na ni o
1: ise owo re ni yesu mama pa mi wa
0: Tobi Dori AY Venture AY Communication Idris Rotel Mustaki ti iso re wa ninu Erelu Shopping Complex loki oro ki lo ya laafin block 11 eh se block 11 ni mi e pe block 11 na
1: mi bi mo se wa o mo ma wa dupe ore mo du
0: abi block 7 ni I lost I know you know you been saying Tumotun ni eka si oke mogi loyo alaabe wa nbi gbogbo beun gbogbo awon foran eto ta ma nse ni ma nlo lawon shop re ta won ma ngbo nibe adupe o adupe pe okun
1: nisori
0: pe ai gbogbo awon tan support lona kan na keji ta ran ti da ko olon mo yin omo yoju yin omo number le yin eledua mo wa pelu gbogbo wa o nitori ti eyin ran wa lowo la wa na se nte siwaju eledua o ase da deda yo ma ran eyin na lowo ni gbogbo adawole yin o yo ma yori si rere.

dandan ni ko se temi ti re ni pe ka gbagbo ka tun wa ma fi re le duro eniyan lo nkanju olorun ko re bi kan.

0: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanani ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
1: to eyin ti mi eni abawade la ba rele o eni aja ba wa ni ba lo adie fun eji koko na ki nti o teju egbe ma kako pipa ba teju egbe ma ni ama lo lo ayin oju rere ni wo ri si wa kako to eyin ti mi a mo be o nitori obe ni nbe so atelese abe na o gbogbo eni to ba ni amo bo la o ni de ba nle nitori baba ku dede kojo kan ri orun aro wo adie fun baba je ro ma je le eyin ti mi nje kin laye igbin se ero wo laye igbin se ile oluweri igbona ile te tin gbo mi ede te tin gbo mi ibi se te tin gbo mi ile yin ona yin igbesi aye yin o ni gbona ko ni dojuru bi ese ti lo nitori pe tututu bayi la aro de tututu na la won baba wa so pa aro baba mo fa yin le olorun ba lowo mo fi olorun ba so yin iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju e worin lo ko tujo ma wa lori emi pelu dukia emi pelu eyin eyin pelu emi titiri igba mi ta tun ma pade ade yin ka pe nbo bi awerin mi bi yin le sinu ba anuje mi ni ba yin ninu ba anuje o e bi mi na sinu ba anuje e ni be mi na ninu ba anuje ka tori ra layo ka pade nire ka ma do lodi leyin ara wa ipade wa nko eyin temi o diwo bi ojoro
2: ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan.

itura ayo ko ba le ni o nitori tututu bayi la aro de eyin temi tututu na la aro baba ile oluwa ri gbona o ka ro ma de mi ateyin te ngbo mi lowo gbogbo bi yo te tin gbo gbogbo ton se kikiki lokan yin kolorun ba ko ba mi ko ba yin mu ku o nbe ko wa fi itura idunnu ayo sinu igbesi aye gbogbo wa nitori pe ko si agbara kankan nibi kankan to to agbara olorun lo dumale eku dede asiko yi o ago kan ku iseju kan pere ni ayin latoke oro ki loyo alaafin wa nibi adeyin ka pe nbo bi awirin na ni o ka sa ma se daada adeyin ka olasukan mi ka sa ma se daada ajo ko bi eni kilo wa yin na ni emi na tun lawon eyan ma npe nipa pin ba le fila ba mi ka tun nipa mi je emi tun nipa pin je keru obosa adeyin ka pe nbo bi awirin aja lu ojo ti egbo lasan bi n ba ran ko emi ati raba mi eyan inspiration wa so kale lemi lori latodo olorun lo tun ale se ma pe ni na bojo jimo let's keep this Friday holy. Ka keep well holy. Ko wa holy. Aya mo fe wonu e mi lo. Mo fe wonu oro lo. Adeyin ka. Se se mo po Olorun ba na ni oro na o. Nipase la fi da on gbogbo. Kun fa ye kun Olorun ba lo ni lodo. Aya Olorun wa fowo to ahan mi ko ton sona. Ke ma si wi ke ma si so ke ma tenu gbo bi owo ke mi na so de bi eyin ke n bi gba awon ara asaju ke n bi gbere kongbe kongbe se koro mi ko ma dun ma awon eyin ninu ko ma dun ni eti awon eyin ka ma ri ogbon ati eko ko latara mi latara gbolohun to ori oro la fi dale aye o olohun ba na si ni oro na mo wa fe mo so oro olohun ba fe mo pase tunu idera sinu aye awon eyan tan gba mi lowo olohun wa fowo to ahan mi o ki idera itunu ko ma wonu aye temi na mo n bo na gbadun orin ti e mo jo wo ko mi fun eni so ni apo mi mo se wo mi o lato.

0: Emi ati yin a ni jeya mo orin eh onitemi daada okun lola fun layo lasukan mi na ni mo gba si lowo lowo yi in don para si bi ri sugbon mo fe ka ma tun lo ta ba tin la won international ka ma la wa ta jo je local na ka ma promote ara wa okun lola fun mi layo lasukan mi nu ajo ma nse e tun gbo orin kan to ko ni ani fun le se wa mi ta bi ki baba sa mi nu ade po ju eh fun ti bi baba se ma na asia atomo won to se igbeyawo ni jo ni a tun lo mi na to tun je ti birthday enikan wa na lara won baba ti won ma support wa ni ayin bo se je nu won bo na e gbadun re die oluwa ti so pe mi ati yan ni je ya mo iko ojiji oni to si wa o oro bi ekun bi o se bi adanu ko ni to si mi ateyin o la wala haula wala quwata illa billah alil azim ayin
1: okan to more lolorun peran edu
0: se tun gboro gidi lenu okun lola fun layo lasukan ka ma je ki ope wo poju bere wa lo.

0: Oyo ni lewa oyo no lawa o Gbogbo mo yo atiba unity forum labi alaga won ti mo fi tawatawa daruko omo ba mu idin ladi gbolo rade kunle ma gbadun ni ti re fun mi amoni lombo o
1: fun mi amoni lo pede
0: lumate alasha je se bi oyo online radio and television olola mo barode o ma gba bi mo se nwi
2: aka e la oke mi na emi ni lumatek yo
0: oya so pe ega o baba dada ega o
1: ega ega baba o ega ega
0: lori aye tun na so so yi.

se pe nkan je nle agbare eyan te ma gun okada ti o ni na ki lale funnest part of the beat ni pe won ma wa tun sare sagusa ya boya won ya opolo awon eyan yi wo ma gun okada lo won wa te kini standing full stand okada mole lori irin lori ere lori titi iyan wa dun gbarara yo wa sana lo lale egbo kini won kini enjoyment and derive latara gbogbo awon ru wa radarada yi kini kan wuri to wa nbe tan derive to ba se pe pere njeun lagbari wa ti o ba se pe ori wa ti be yi agbadun ma fi full stand okada ma te lori irin okada wa lori motion yo wa ma hale lo gbarara lori titi oloda ina wa ma sakara aje ba mo awon eyan fun dagbe wuru via accident ka fa sale ni awon eyan fun dagbe egbo kini ru wa yi kini kin la ba de bi ru rada rada yi yo ba se pe eyan iwa bi iwe ran ko bi pe were nje nlagbari awon opolopo awon eyan wa ma go kada ti o dina ki lale o tun wa ma sare awa ne gini won wa ki ka ba mo bonu aba mo ni si gba yin oro en ba mo mo ti se mi zo tin teke ni male yun a lo mu ese re male lori titi oloda tese ba wa bo yati yati o ya male yan mo yan mo yo wa di aba mo ni gba yin oro yo ma wa ki ka ba mo je so si ye ko ri be nta ti le avoid ta le avoid nti o ye ko sele pe pe pirin pirin ta ba le ni suru ta ba le fara balẹ ta ba le se ta le rin irin yi lona eto ta le huwa eto.

osu to ko ape ka ma ni emi aforije osu to ko ape ka ma sese lada ise olore osu to ko wa wi pe koye ki a ma lulu bamu bamu ni mo yo emi o mo pe bi npa omo eni ko ko.

0: 3 month purpose ventures o nilu compound owo de road ipapo ko seye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fi ni lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later opay ati mtn momo won ba ni shares won nile fo pamo opening up bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payment computer services aga ati tent orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe 83 multipurpose ventures tun se dasile ad block making depot to won ti fi ero ogba lode so mi di yin ad block won le kokoko omi bo o to moto ninu won fi pese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe 83 multipurpose ventures wa ni onilu compound owo de road ipapo telephone 0003573 7486 tabi 0082753011 ati 0054064761 83 multipurpose ventures oga ni won nile ise won
1: Hati se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
2: se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kan aji se bi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikan ni wa o aji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan
3: Atoto arere pa ko yi baba mo gana omo yo alaafin nile ni loko ni ati leyin odi e tetibe le je wa gbo mi gbaro ye mi awon megbe o AUF oyo ati ba unity woro ni ran mi si yin won ni ma logun e bun yi pe ai laso olorun pa ko to apero gbogbo omo eriwo iwo ri olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun adiawo ori oni kan nigba titi ndarin oni kan soso gi ogi o iwo ri oni kan a de darin eni kan soso taye fi ye ni ati agbajo owo la fi so ya ajeje owo kan gberu dori iwo se ti e temi o se temi ika lu kuse nse ti e loto oto yi ni konko jabe le yin po wa go ndo lo seyin tori aiko worin ijo ni se ku pa won o AUF oya ati bayin di bro mi ma wi fun yin pe aiko yi to wa yi fun gbogbo omo oyo ni le ni loko ni ati leyin odi won ni ma so fun yin pe opo nikan ni omo ran ti ba le ye je ni ma so so fun yin pe ka yo fowo so opo gbe oyo la rebe ka fowo so opo ma panu po bere eto wa lowo awon oloselu fowo so opo panu po bere eto wa lowo ijoba gbogbo awon to nje wa niya won ni ka ma pariwo e soke ka ma logun re soke patapata tori en to ba dake tara re o ba dake kajo dapopo ko le ba o kusukusu o AUF n fi atipo yi ke si gbogbo eyin lekan lekan legbelegbe to lori selemu gbogbo eyin oto lulu gbogbo eyin baba baba ati mama mama eyin egbe eyin aburo won ni eja bo so opo so ilu oyo ga tori ojo so ni asiwaju ojo ko ja wa na si tun ni awo ko se rere nitori aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni kokan
1: aji se bi oyo la ri ayo ni se bi baba eni
4: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu

0: pupa wa afa pala won wo le won mo go sabe oruko olohun lati mo fi commit awon awon atrocities so ye pe elomi ti o fa nkankan elomi ti o pa ito kankan elomi ti o je eni to je cleric awon ati o je alawo kankan iwa owo re o daju awon ti won ro pa awon je mimo yi gan lo le mi ti mo nso fo awon eyan lopolopo e gbagbo ninu olohun ba yin e gbagbo ninu olohun ba yin ke won lo ma wo awon kan pe awon kan ni ni won je mouthpiece olohun na sumo olohun ju them wa follow oro isesi won isesi won in ti awon mi ndawo ni abe agbada won ti won da ti won mura ti won se refere to de won da o de gbogbo won na lo da yi loju won do won wo yi them wo pe eyan olohun re o eyan olohun tan o eyan olohun re o to si je pe eyan Esu la lo ogire opo patapata gba ni won se
1: ire robana atina idunia azanatan wa pele akrozi azan
0: pupa awon eyan na ti awon cleric yi na ti brainwash awon followers won mi de bi pe won eti awon elesin mi de bi pe bi igbe ni kilo sikin mi adeye nkan to ba ti da o je eyan gidi o ba je baba lawo o ba je kristeni o ba je musulumi sawawu ni gbogbo wa lodo mi ki wa re o sa ti da ko ma wu adada le mi se nje kasama se dada ti mo nfo ko ti mo nje kilo wa I may bam bam bam bam. Mugbe I want can tamper I want we sa fana lodo mi. Mugbe won. Nanso Larubawa, nanso Larubawa lenu se gini, mugbe won. Mugbe won lokada. Se mo so fun yin mo ma nse, mo ma hosu la le pe lokada. E wa gbe enu won to se run gba ifun ogogoro. Larubawa le si gbo lenu won, o wo jala mi.

sọ wa nje oye wa wi pe nigba ti e tin won ni igba wo la wa ri oni rupo yi ni rupo position yi ta wo si sha won ta se awon kan wa yi se o wa so pe igba ti eyin ti e ti le se fun awon mo la keji yin te ri hun ti won ni lo ran lawo ayin hun te ri hun eyin o se se mi na nu to fi tumo ti pe ta ba se ore fun eyan eleran ara bi wa Olorun ba na ni a se ore fun nitori pe o da wa ni aworan ara re na ni gege bi oro na bibeli He created us in his

ba mi pa ta ibandele olu salalata america won ti kimi ni ori whatsapp won ni ramadan karim a se opolopo ramadan laye ba mi a baba dada nu awon ti an duro ti wa ni kan ni wa ni binu a ti won je kise yo ti su anu allah ba ngo won duro ti wa gbagbagba a mi baba fata ibandele olu salalata america baba sa mi nu o ma de poju ebudola lata america ba mi alaje ademola lata america ba mi son ni success odola lati uk baba basiru ade niran lati ilu eko ni nigeria madam fumi kemi lati ilu ibadan fatai ba lamidi lati owo londo state dada Mr. Yusuf tan sise lopa bode hospital loyo alaafin bi omo won ni badan asiru amadu afa glo ti won ni ete ni multi purpose venture ta ti gbo polowo won lekan ati afolabi nurudin alaro latori le de libya artist michael awusola angelo lati ilu abuja omo baladegbo lomu idini adekunle baba evangelist moses akande aketunde adegoke ise aka abiodun lati nu oyo ati ba unity forum gbogbo won baun pelu awon ti won fi se sise won ran wa lowo abdurrahman abdulbasit gravi designer wa olanike nitsi brand roti image roti image plenty fashion home at the best icon furniture. Pẹlu awọn opolopo awọn eyan ti mo le moran ti da ko ta na nti aleyin awọn tan fa adu aran wa lowo awọn tan fun wa lowo lori sirisi adupe o adupe pe okun Alaja Ade Ariwola at America. Se gbo wa si ninu orin. Injo kan e. Ya maliki ya matale sase yede. Maja ke subo ta ko mi Olorun. Ta ko je la. La mali wala wala da. Ti o ni sowo. Wala duka. Gbogbo duki ata kojo ni arin ko ni siko kan nigba na mo. Njo gbe nda lokiya. Awon da da da ba se le mi je ka sama se da da. Awon ni

I've seen. Ni mo gbo awon nkan ti mo n ba awe je ka kuro nbe ka sakun gbo awon nkan ti mo n ba awe je isokuso isekuse ijakuje imukumu ka mo mu omi ka mo jeun gbo awon nkan ti n ba awe je re sugbon isokuso iwokuwo igbokugbo awon nkan to se pataki nu ka sa fun kasi sa fun ipe sise ninu awe ya mi fun are na ni o ma ru ipe le ori awon mo re ore olohun lori ni o fere to ba wa dojo wa ju to mo ba bere si ni damu yo ma wa saka kiri o a ti bi pe ara ale kan ni so iyawo kan ni so iyale kan ni so iyale kan ni so elomi o se ra re tan yo wa ma ki owo aba mo benu pe nikan ni so ala ma je ki o wa yin ni ra awon kan ta le ma se na ni pe ka ma ka Qur'ani eni ti o ba le ka Qur'ani ko ma fa tasuba bo se lai lai la la o lasan ni wa lai olohun gba lowo re o bo se astaga fro lai lasan ni olohun ti mo o ti mo ero okan re olohun to mo wa ka to mo un ko so ka to ma sin o si ni ka wa on ka mo on ka to ma sin o mo wa daada o mo gbogbo tin be ninu kolofin okan wa bo se lai lai la la lasan lo ba mo wa lai o lo won ka Qur'ani na ni bo se astaga furo lai lasan ni won ka Qur'ani na nu wa o awon mi eyin to ba to tan to ti lowo lowo o le se o to je pe ko ni sise kankan mo ni gboro osu yi to je pe ise lada ise olore nikan ni o fi gbogbo osu yi se to ti lowo lo to tan to je pe bi o ba sise laarin osu meji ko affect igbesi aye re ibo won to ni ga to ni go ma lo ya ole o ebi nbe ngboro iyan nbe o ko do sise o le ma fokan faya la o nbe bi o aye re o ba si yo olohun o understand ko ma ko concentrate to re lomi bi di machine lo wa machine to le geyan lowo to le gba emi eyan le nbe la re lomi tin sise ijoba ti so pe o fokan ka lai lai la la ni o ba wa carry the way ya ba ko bo machine lenu olohun o olohun ko ni ka hara wa le mo lori pe abe se just sin fun.

afa adeyin kan lasukan mi kasa ma se daada na le ngbo lowo afa aba chief ma ma yi se bi oyo omo ko lara mi se mi o oruju emi na lolorun to fun ni general obasia ya yin na oro mi oyeyin emi to lolu agba mi gogo ti ayin

gbogbo ọrọ ta nso tin ja nfani fa won eyan won ba ti mo on ti ri eko kankan ko lara de ti o ba si talent o ba pare mo ala awon lọlọrun lo ni sababi o ani gi leyin ogba wa awon na ni won je ko ti su wa awon na won je ke bi o pa wa te bi ba pa ayan ju baby ba pa ayan koja aye baby ba pa ayan koja bi ki eyin o se segusi awon ni je ka wo ti se segusi awon ni won ti je adada ku di ni to je pe salu elenu gboro lo ko enu mi o ba ti le gboro mo tori eri okan ma je mi be n ba soro sawon mo tan lu jibiti tan lu se yawo temi na ti tun se jibiti temi na n ta kasapu la werewe eri okan oni je ngbadun se gan tori pa won sa na o ti le oge na tun to ge je tori n tolorun se fun wa na tun te alorun ni o je ka wa na o ti dada ku da ala yin ala olorun lara ade yin ka pe nbo bi awerin ka sa ma se dada ajo ko bi eni kilo oro baba oro ede baba ede ijinle baba ijinle oro baba oro imo baba imo iwa baba iwa konko bi eni te o ma ladeji gan jigan togo togo.

ran wa le o gbogbo an to tin ran wa lowo olohun ni je wa le o eh ni wa le o eh ni wa le o okay leye fun okay okay lowo afun ni nge loke loke le ma wa je gbogbo e ma gbagbe akori oro wa should we legalize corruption in Nigeria se ka fe kan legalize corruption se

0: ya gidi. Tabi ki to fe kilo wa Adeyinka e kuro to ba se posan lo ba ndodo yin be ran e ka san o eyin temi lati United States of America, United States of America. Mo ki eyin na o bo ba se posan ni e ka san eyin tile tile lorilede Nigeria e ka aro o e ku oju mama ago meje aro o koja iseju meedogbon ani ati orilede Nigeria ni eni ti se ojo 16 osu karun odun 2023 Yasin abibi pa wese biza Olorun ogun gbo awon eyan gbo wa lori ikanni radio wa biza Olorun Yasin wallahi taala eyin temi life coast mo kiyin o e wa pelu mi tribe aye ile yi mo lo eyin ti United Kingdom eyin ti ilu oba ni le yoruba na o eyin ten sin wa je nipa toloba de toran baba wa gan na ti loba ti pe ti pe ara oyo lo loba owo le ko ni o ara oyo lo loba mo kiyin eyin ti United Kingdom na gbagbe yin o eyin temi ni Bangladesh awon ti won je ti Asian country lo mo ki yin o sikun sinsun ha ho mo ti yowo
1: Olorun ba mi ran won lowo
0: a tori kori kori tu ko tu.

kun omo a ni ba won sun a ni dopo jiji o atokunrin atobirin tan gba mi lowo e ni dopo jiji o a ni sokun a ni je baje a ni je koro lori aya lori omo lori ebi lori ara lori baba lori mama lori ara adugbo atawon afẹ ni fẹ re wa patapata ade nka okiki mi tin tan kaakiri agba nla yi o ko ma tan latan pa o ko ma di ogode mi pin temi mi ogun kin re mi lo eh olohun kokan mi o bale kin wa rowo fi saye o osi ose saye o eyin temi ile aye yi o mama to lo bi opa aban eja ma se daada o eja ma se daada o ayin ka ma se daada tori pe ile aye yi ko to lo bi opa aban ninjo sunday ti mo wa ti mo nsoro ti mo nse iranti alaafin ba se iranti alaafin ni won se remembrance prayer fun won ni ojo saturday ni mo tun soro lori oro ku mo tun soro die lori oro ku ni mo bi nso lojo na awon tan ba gbo mi o mo won ma so pe o so be lo to nisin pe ma wa so eleyi lati ma deru ku ba wa lati ma pe kini sugbon mo nfin pa wa lese le pe ojojumo akila aye lo ye kin a ma se daada o ke je pe igba to ba ro wa lorun nikan la ma se daada eje nkorin yi igba to ba te wa lorun you are the most high bo te wa lorun you are the most high god igba ta ba ri nkan je you are the most high ba tun ri nkan je ti ma nu papako you are the most high god igba to ba tinu wa ba ndun yin kin olohun na ni o si ma je olohun lo o ma je olohun lo na ni ngba ti o ba si tun se ba kan to sa pa kan ja mo na olohun you are the most high ara mi o ye yin mo n bo na

0: ni ka fi gilugi ka le ba gbo keke gi e fi rin lurin ka le ba gbo kokorin
1: kodani
0: e bere oro lowo adeyinka ka le ba gbo wule wule jinle ninu ede oro ninu oro ima ninu mo an in konko bi eni tenina ni mi emi lomo ba ladeji gajigan togo togo togo togo abogbon nu tun ni mi to san to san o toru toru emi lokunrin si ba olori alaroye ni la nu oni mo ti ma nwo sunsun sun eyin temi e ma gba lesson ni lowo ku o
1: se o po mo rogun re fo
0: e ma gba lesson ni lowo ku wi wa la wa o a lo ni kayin na ni o in deru ba yin o mo wa kin lo mo wa pa yin la kesi ni o boye ti fe sonu ka le ba mo pera yin wa se ti le e pera yin pada wa o e paro ka e podo fin na yin ade yin ga ojo kan la ajo yin o eyin temi ni ba gladness ni Nigeria ni UK ni US ka kiri agba nla aye eyin temi Ivory Coast ati Ghana ojo kan na la jado ayin ojo kan la tun sun ta ni jimo ta wa file saso bora bi aso abegbe nla da ni keyin won ma bebe gbe ni o won ma bebe gbe ni o bi abebe gbe rin ogun won ma bebe gbe yin ni o e dakun e ba wa gbe oku ibode e gba wa gbo ku bode ayin ojo ti gbogbo wa ta pa su na wa da ta da begbe abegbe la da ni keyin
1: emi o mo though I know it's better on the other side and I
0: o we loro mi jinle loro mi o
1: we are pain
0: adeyinka omo ni ya meta kan meje kan pe lokan le logun kan omo gbongbo ni ya ni mi emi na tun lo mo oro gbodo niyan omo atobo soro yin re olubu yaju o fo lerun orinu kedere adeyinka imopo ijinle ninu ijinle olorun lo fun wa nimo
1: abe ori keke ja lori ni fe ko la
0: eyin egbewo egbewo eyewo eyewo ewo wo ewo wo eye wawo ewo wawo egbewawo egbewa sori osun eye wawo saarin ara wa gbangba gbangba leri pe mo ise ise kin to da ko ni mojiya titi n to je eyan eyin temi mojo potori to ya lojo si won to je nkeru mi da fin o ai eyin eye wawo saarin ara wa eri pe owa ni dana ori mogun to fodi de ni fori mu to to foto to eyan die sebe aso tin ba laro leru ati ki bo mi si nu temi de yin ka ayin beyan wu abu ayin ba mo keke soju pin ni si ekun ba gbalagba se pe npeju o re bi ko gbe eyan mi bo ba roju ebi ebi le mi de yin ka o da o ayin ni mo fi mo so pe ha ewi be kaku be.

0: Tribute mo fi Afolabi enikan na tun gbe mi mi to je bi ikankan odo ni nilu Oyo wa yi na lana lana ni won lawon yan po si kini re mo la nwo omo kan ni side ibi kan tan pe lelegbo nilu Oyo lana mo tun de bi ite isin oku igbe oku si isin oku si iboji oku sare tita awon muslimi kan to wa ni oju ona lona elegbo ni role ana lokada lo bi rere lawon eyan lo bi baba isua adeyinka enikan to ti ju o ti jo wa wa le ana won na won so pa won oba wa se mo iku in lo yo owo won laarin wa agba osugbo odo wo osun lele emi ede ti tun fe ma gun mi emi ede si fe ma ba le mi adeyinka alawe janu
1: ibi tun ni ajayi aya igodalo a pade
0: gbogbo awon ti ati ijo wa wa ile a pada pade o lojo kan sugbon ni ayin gba ta wa wa laye o tun di be ni njo ninu o o di be eyan njo eyan o tun di pade doju ala o darin na ko o doju ala ayin o tun dojo agbe nde e ma se daada o e ma ranti o ko mi e ma pe mi lo ko mi e pe mi e pe mi e pe mi e pe mi nka sa ma se daada e pe mi lajo ko bi eni kilo wa ayin ko le ba ma ran yin leti e pe mi o anabi kan le mi na o eledua lo fi mi si lo fi mi ta kan gban sinu sa ta jo wa yi o ke le ba ma re kokan abi keji ko lara mi ni o eledua lo ran mi rin se eledua ni mi o ayin emi ko ni mo gban bayi o imoro so o imede pe o adeyin ka pe mbo bi awerin
1: softly within me oh I don't know
0: agbara mi ko mo fi yenu toke mo ti mo fi jan mo ti sale toro yi fi jade o olorun lo ni ko ma se saayi o yasin eyin na ko se ba mi ninu saayi lati le ba gbo ede oro yi edo ki oro yi ni o mu e sa dede wa o e kan tan ba ran mi se bayi le jiti ni o ini obi sasadanu ninu gbogbo awon eto mi te mo ngbo lori kan ni wa e kan pere tan ba ti ran mi bayi ke se gbogbo igba ni mo ma nse eto e kan tan ba ran mi bayi le jiti ni o won ran mi ni won fi ran mi ni o ise ta ba ran adaki pada o toko ki yoko lenu ise ta ran ko si ni ko je won fi ran mi ni n si je mo tin je ti mo n la agun
1: ibidu
0: ba won eyan fe ran waju be lo wala e a le ju saye o in sese ma so o a le ju saye o a lo kan ni o wiwa la wa a lo kan ni tori pojo ojo kan la joyin eyin temi ijo ojo kan la jado ijo ojo kan la sun ta ni jimo ta fi le sa so bora bi a so a be gbe in lada ni keyin eyin temi ayin ojo ojo kan ni na otun a dile leyin asusu je ọjọ́ ọjọ́ kan lówó dilẹ̀ lẹ́yìn gbogbo olówó lówó ayé ọjọ́ ọjọ́ kan nipò dilẹ̀ lẹ́yìn gbogbo nipò ayé o ọjọ́ ọjọ́ kan lágbára tẹ́ ní láyé yìí ò ní wúlò mọ́ o ẹ̀yìn alágbára ayé
1: you had to leave us
0: mo so ni jerin abijo wo ni jo sunday bo si sejeta abijerin mo lowo dangote lelomi nle to fe ni ni ojo gbadun aye mo o ininji o ma wa ori oku ka kiri o ininji o ma wa apa omo tuntun ki ninji o ma wa ole enu alaboyun ka kiri tori owo dangote to fe ni ni o
1: gbogbo wa je ni ati ko e ma
0: se Abiola ko ni Riches Black Mind o wo nigba asa ati e aimoye Riches Riches Riches is ati tun jade leyin Abiola o bibeli so o ni awon asiere yi won ku oro ojo won ko si meni ti o na awon asiere awon dederin yi won si n ku oro ojo won ko si meni ti o na

0: lori Facebook, mo wa lori TikTok. Awon yen wa so di trending issue. Mo wa wo won bayi mo mi ri. Elomi a ma sunkun eke loju camera. O so ko gbe camera so. Ah. Hey, Olorun rinu. Eyan ma woju Eledua ni nwokan. Olorun rinu o, omo number ale yin o. Olorun ri yin o rinu omo number ale yin. E lo wo re TikTok awon eyan ja gbadun ma. Won keko kankan won gba lesson ni lowo oku o. Odo lo lo yi o. Odo lo lo yi o won gba lesson ni lowo oku o. Saye da wa lo ni o. Awon elomi ngba to sun to sun ekun eke loju mama tan o so ekun eke loju mama tan o yi ton bere si ni teke bi o se luyan ni jibiti lowo ajale lowo oru won gba lesson ni o won gba lesson ni lowo oku o. O sun kun eke loju camera loju mama o ti to bere si ni sa si yan ha loru ganjo won ma gba lesson ni lowo oku. Eh, ma Samuel do ni alagbara alagbara memero baba ole e ma gba lesson ni lowo oku o.
1: Gbogbo ijo Olorun eyan re atojulumo

0: Ani ke ma gba lesson ni lowo oku eni ti ba ngba lesson ni lowo oku yo mo yera re wo fun ara re ni yo mo evaluate ara re yo ye wa ara re wo iwa tin hu yo mo ye wo yo mo checkmate ara re to ba ti fe ta si aga re oni o mo pe aro ti o mo pe odofinu re pe ah mama ta si agere e mo gba lesson ni lowo oku
1: no I can't believe you are gone.
0: Yasin bi dan ni o se ri lejo ta wa na ba jo wa wa le loju awon kan yo ri bi dan ni o bi magic bi film trick ni o yo imo baya baya nsa wada ni o le je po npi roro ni se ni to kuku sun laaji ai je ni o pi roro ka bo yo pi roro ni yo dide.

0: Mo ja yin tan mo so fun yin mo so fun yin emi so fun yin o iyawo oko oloyun o ti mari o ti ri mari o mo so fun yin mo ja yin tan o iyawo oko oloyun o ti ri mari o mo ja yin tan mo so fun yin o
1: if I should cry me
0: alanabi kan le mi deyin ka gangan na olorun lo di so mi kale si fun saa ti a ko ta wa yi ko wa ran mi si gbogbo eyan pupo owo won ba awon etaworo ti an gbo oro mi ti an gbo ede mi ti an gbo eto wa ni kan na ni won jamba ni re okan le je pe from atenu denu o le mo de odo awon elomi na o nbo na mo fe gbe call.

ẹyin tèmi tẹ ba mọ to ba je pe e mọ mọ abi e mọ abi e gbagbo I pe bo se wu ka pe laye to a pe lọrun ju be lo bo se wu ka pe laye to a pe ni ọrun ju be lo a mo se daada o a mo sora nibi iwa baje iwa buru a so pe Nigeria wa o da Nigeria wa o da Nigeria wa o da kini Nigeria ti o da just oruko entity lasan ni Nigeria o awa ta wa ninu re gangan awa ni Nigeria o ta ma se ko country o da Nigeria o da ilu wa o wulo awa ta wa ninu re la da awa la wulo oruko entity lasan awon product to wa ninu re na lo make up country o soro mi ye yin aye yi o le o omo aye na lo so le aye dogun aye yi o le bawo la wa kan se build the website kale tawon kan so pe awon fe hack re ni e ma wo wa buku saye le te ba hack re e ku eni to ni website yi sinu damu se ti ko sinu damu saye wa le abeyin te wa ninu aye le ma aye le ara mi o ye yin a ni ina a ni na a ni na bawo ni yun se je soro Nigeria abi soro awa eyan ta wa ninu re ona wa o da bawo ni yun se je soro oruko lasan tin je Nigeria abawo eyan ta wa ninu re ta wa ni janu re enikan ko je bawo ni yen se je soro oruko lasan name entity Nigeria oruko lasan abi soro wa awa ta wa nibe ni position ta ti le kowo je soro mi nye yin se mo nja yin tan so clean se mo daru se o mo daru dapo so nye yin geographical map won ko wa papo won se gba won sawo aribo latun lo si kilo ko si nkan kan to se na ko ran pelu Nigeria ju awa ta wa ninu re lo o tori oruko lasan ni Nigeria awa ta wa ninu re gangan eh la wa ninu go ta nje jin ni awa la da ti orilede if you worst the level to worst dey yo te ba mo tele mo ja yin tan niyan.

0: Se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni ikanni Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba eni kokan.
1: Account number yen na re o pelu bank ifowoso ifowopamọ GT GT bank te ti mu gege ati takada te fi ma call e ti mu aya o as you get ready 077 egbo 077 88 54 183 Ajisebi Oyo Radio GT Bank ni o ta fe kojo po o sugbon a mo pe eni to ba lọlọrun to leyan to lọlọrun ko si nkan kan ti o le se lagbara lọ ninu odun yi na ni la so di kinikan point kinikan fm kinikan point kinikan fm Ajisebi Oyo kinikan point kinikan fm radio nilu Oyo wa yi na ni tori pe ayin Adeyinka awa na ti wa lenu kini yi o tojo meta radio kankan kokoko ko si ninu Oyo yi ko to di pa da ale awa la koko we are the pay center awa na lara awaju awa ni dero eyin pelu yondo Olorun pelu atileyin eyin ololufe wa nile loko peleyin odi 077 88 54 183 Ajisebi Oyo Radio GT Bank iye kiye ko ba je 500 naira leyin ri fi si eyin na da si nu owo kan kere o ma wo pe boya o lowo nla ni oni je o da si o bo se 500 naira iwo na da si e seun eji bi eji la ganta yo e ta nta gba erin woroko o bo se 500 naira iwo na da si o GT Bank ni account na ni mo pe o ni mo pe lekan 077 88 54 183 30 million la fe kojo 30 million naira la fe kojo ko wa sowo kan to kere in ta won ebo fi tan fi da ta fi ma won ko da ni pe won ma kun ra won lowo ni di nkan da da ko wa si owo kan lo kere.

0: bi mo se n gbo firin firin lara awon iyawo ba mi King Sami nu ade poju lara awon olulufe wa iyawo ba mi King Sami Sami nu ade poju America ta won je Black America mo n gbo firin firin pe iya ti n ba mi gba donation ajo e wa n so fun oko re nijo ta jo soro lori phone pe enikan fa won ni $5 ma wo ku $5 awon wo ta wo mo ri pe ko to nkan ni iru $5 se baya bi 3000 plus ni owo yan tẹni kan fi dasi ngba to ni believe ninu eni yen tẹni na ba ni believe ninu eni kan ko si owo kan to kere tẹni na le fi dasi ta won ba wa gbajọ ba won le se ri mo ri awon fundraising platform kan ni Facebook won te raise over $100,000 ti won raise e fun awon foundation kan awon kan kaluku mo se ma chip in little amount ni e to fi ma do didi nibi ninu latari pe won ni gbagbo won ni believe ninu nkan humanity won ni lokan awon yi la ma so pe won lolohun baba to ni Microsoft to ni Microsoft Bill Gates ko ni gbagbo ninu olohun sugbon foundation re Bill and Melinda Foundation owoja re d'Africa kakiri agbaye won ti ni foundation won ni believe ninu an fun eyan ini won se ni si o tori pe awon baba wa gan won ni gbagbo ninu an fun eyan na ti ma ni oke ni owa afun ni gbe o gbeyin te ti ese o gbogbo eyin te ti so pe eyin na o da si gbogbo eyin to wu lokan lati da si gbogbo eyin te ti n da si olorun ba olojo ni yo ma baba wa pelu yin o adupe o a mo lore o ina oni tawo yin o ni ri ngbe sonu bi o se bi omo pepepe wa ni owu se nile aro o a jo pe ka ma fa ikudegbera
1: your online television and radio we want

0: Oh, no.
1: We are the kind of live.
0: Oh, no, meji si meta. Le happy man pe. Le happy man live forever.
1: We are the kind to live forever. We are.
0: Le happy le man be laye lo gbere. Teyan ma be laye lo gbere.
1: We are the kind to live forever.
2: Second turn.
0: Akoko arupa ru ona be na ni. Ki baba oku komo omo be let me feel gun let me feel tojo o
2: so we stay up and talk
0: ti baba ba lo tomo tun be leyin ti baba darugo tan tomo tun be yen live forever na nu ma woru awon baba baba nla ti a ton ti lo ti pe awon mi ta wo ti e gbanjumo ta gbanjuba o ko won na la tun je o won be laye lara aru wa lara aru awa ta ba lo wo oruko biru oko oruko oko ile baba ta awon baba wa daada o I'm a boy. Saminu Adepoju. Saminu Adepoju. Semiu Adepoju. Sikiru Adepoju. Adepoju yi awon baba baba baba baba baba baba ni a ti je lo. Bawo ti e ma awon Adepoju a ma Adepoju to je Adepoju akoko. Igbona ma awon omo won. Latari awon omo won. A ti tun ma oruko won awon na wa laye o a n ri apere won a n ri eya won lara awon omo won iru awa na bayi e ma gbo awotona be de bi awotona ni be de be un awotona lohun be de be un e tun ni awotona e tun gbo e tun ni ile akinnu akinnu akinnu to do ko lehun baba baba nla baba wa kan lo ti di akinnu ri o Akinunu, Akininu, Akininu, Akinleyin, Akin loju ogun. Eba ngba ori ki ile o, e ma gbo omo sege omo yoyo, omo tan loja bi irawo, omo gburu gbara, omo ojugun modo fohun. Omo omu gba loja, eti kola

se ona ti mo kokon salaye o so ti ye wa te yan le gba pe laye te yan bile ma be laye lo gbere nigba ti aye ba si nje aye ani kan bi mi o le ni ti o ba wa bi mo nko ona wo lo na le gba ti o tun le pe laye mo nbo ni ana na re leyin ka mo ti je pe ni le pa pupo tori o si na lodo wa yin o si na lodo wa yin o mo tori pe mo ti wa ti pe mo ti wa sori eto ti pe lo je nsare wa ni ayajo aro temi ni kutukutu hai kutukutu pati mabo hai.

ma wo awon baba wa Fata Ibandele Olusola l'America. Bi ton se ni gbagbe won ni ton ni gbagbe iru awon baba wa Saminu ama Adepoju. Mo ma pe egbelegbe awon eyan tan ma ngbo wa nibi ni won oda awon baba yi mo. Sugbon oruko won orin gibele nje te ma tun gbo ta won alomi daruko won ti e tun sodo wa nbi mo. Oni ah mo meni yi won ti ma nda ko re lori kan daji se bi Oyo Radio. Won ti fi tan lole o. Awon baba wa Fata Ilamidi lowo Londo State. Mami madam Fumi Kemi ni lo badan ni le oluyo de afolabi nurudin ni alaro lorilede Libya bo mo pe yin de ti tepele mo ayin te ti mo ngbo wa e ti gbo oruko yi e ti mo ngbo lore kore awon oruko ti mo nda ko yi Asiru Amadu Adeniyi lati lu papo afa gulonu awon ni an ni etiri mo ti purpose venture be ba tun gbo foran polo won bo mi e ti mo wa kan yin to mo lo sodo won tori pe e ti gbo ko won daada nbi itan kan ni won fi lole o to ko won fi repeat ni ayin lojojumo to fi wa registered ninu okan yin ninu eti yin te fi mo pe awon kan bayi na bye bye na nje bye bye baba Basiru omo Adeniran tan gbe ni lu Eko Mr. Yusuf tan sise lopapo de hospital loyo alaafin wa nbi.

nbe ma ba de ayin olorin lotun lo si won mo korin kini abiola kasimo wo kai abiola odebo se nde ba sorun abiola ore alaafin cash abiola tapapata o gbona bi elegun sakana ogbona elegun e lo gbona tapapata pipipi tapapata mo je je pe awa si kere daada pupo lawon asiko ta awon isu gbawa na borin yi mo si ba abiola mo ba abiola mo ba abiola daada mo ba nigba ti won fi mo tan so sinu tubu mo ba abiola o o ni ese giriri ni bi anjo fe ni li anjo fe ese giriri ni li anjo fe se mo egba mo lusa bi agbongba kala kini o je ki oruko lisa bi o parun ngba to gba to jaja ominira fun awon omo ilu re ni laye igba ti

baba kan be loyo wa ni ayin temi o gbanjumo mo ti e baya mo gbanjumo sugbe mi o da mo tele imo o ta to fi wa laye n da mo o mo kan ma ri oruko yen ni e ma wo oja kesan to jona ni jo ni ni bi odun meta ati odun meji seyin ti won tutun ko ngba won tun ko won wa fi oruko awon kokan won fi n sori awon complex kokan ninu awon oja.

pori oruko un o je ka evi si mi ko ye mi a fi gba ti egbon kan to ba pada n soro nipa baba un a se federal college of education special to wa loyo won ni baba yi nigba aye re to lo soju oyo ni legbe ma sofin nigba n loja pita pita loja takun takun ti a fi gbe sped wa soyo alaafin won fi gbe sped wa soyo alaafin awon kan won yi ni o je ko ko baba yi o parun semi ogbonju mo gbonju mo bo mi o mo ba tori baba won o ku ko ti gboya bi odun meji si meta lo sugbon in ma ni gbogbo igba to fi wa laye gan a se ba baba ti dagba a baba ti dagba sugbon oruko in ese ma ri ninu oyo kaakiri ti oye ntele ni john le nikan wa nsalaye pe bo se je ri won to fi awon bikan na sori oba lamidi adeyemi keta na bi pe won fi bikan na sori bishop ayo ladigbolu bi ase senu awon eyan kan baba yi ko lo ja fitafita pe e ko complex ke so loruko mi o awon kan ni won ro pe en gbogbo akitiyan ti baba yi ti mo nse e ja fi kini e ja fi ona oruko re soro mi ti ye yin e ja fi ona oruko re baba ko lo ja fitafita pe e bi oruko mi si iru abiola na ti won ti so ojo to ku di ta so june 12 that's why the democracy day ni isin sabiola loja fun pe e so june 12 di democracy day ni awon kan ni aja bita bita ibuhari na o to so pe eja fi ona re awon ti an ja fun democracy nu o ta wa nja anfani re ta nlo basu basu ta nlo yamo yamo ni isin awon kan ni won fi emi ara won lele eyin o gbo ninu iwe alakawe ile Nigeria ti oga mi Gbenga Adeboye to ko ni to n so ninu awo re to ni eni o ba ri koka iwe alakawe ile Nigeria ori kini ese kini to ni eni o ba ri oka ta na bi gbohun soke eni to ka to ni yo si se ni igba ti awon kan ba fi emi won lele igba tuntun yo si de sugbon opo oselu ni won di oje ilu ma aye lowo o a o ni fi emi lele ti de Gbenga Adeboye to don't reverse. I want be to live for it. I will lower. So cut you on all the parum. I be MKO. Masudi Kasimawa Abiola. I want no. I want your fear me one lele. I'm a ya wanna corny. Talk so juja. I'm a ya wanna ti dark. Se ranti tan won okunrin meta kan laye igba ti won fi gba ijoba lowo Abiola ti won Jose ti won hijack plane loruko tori Abiola pe ki won le ba gbejoba le Abiola ta hijack plane eyin ogbori e mo binu seyin ogbo ko mo ri awon okunrin meta odo mo okunrin meta ni o mo nbo e je nwo ko won lo kin wa da ko won fun yin tora won na won ti fi yan lole kitan o le mo gbagbe won be ba tun gbo lenu mi boya yin no le so fa awon elomi.

mo ki eyin ti wa lati Ivory Coast eyin ti wa ni Nigeria eyin ti letile mo ki ni UK nbe na eyin ti wa ni le okere mo ki ni US eyin ti wa ni United States of America den gbo mi lowo lowo ai awa la ni attribute ta fi le ma gbe ile aye lo kan ni kese ai gbogbo ta wa le se ta fi le ma gba ile lo kan ni kese na lolorun ti fun wa awon ti won tan lai ni itan iru won ni won ipa tan o ta ba tin tan ni eja ma ni itan daada ka ma ni itan daada mo lo sinu Ajayi Krada University nilu Oyo ni Joni mo lo sinu e gbogbo awon kan ta le se re o ta fi ma gbe ile aye lo kan ikese ngba ti mo denu re Ajayi Krada University loyo in woberi nijo ti mo kokko wobe na nu mo wa nkan awon buildings lori sirisi to je pe oruko awon eyan kokan awon mi gan ti mi ndamo ti mi ngbori oruko ti mi ngbori mi mari ta lo gbojumo Ajayi Krada ninu gbogbo wa kin ti akoko bere lati be ta lo gbojumo Ajayi Krada se bi nkan to se lo je ka mo titan o fi gbagbe re won ni Ajayi Krada Bishop Ajayi Krada on loko bibeli lokoko bibeli si yoba loko si yoba gbogbo yoba ta nko le ni ta lo kokoko ta lo daale Ajayi Krada ni o ohun atawon kan sugba Ajayi Krada in lo je ogbon tarigi ninu awon ti won se akitiyan bi alphabet yoba ti alphabet yoba fi wa baba na ta nko yoba afe kawe akagbadun yoba awon kan ni se akitiyan re o ni o je kitan le gbagbe bishop Ajayi Krada ni ipa takuntakun to ko ninu bi Christianity to se de Nigeria to se work ni Nigeria koda mo tun gbo mo tun ka nibi kan pe alphabet ti awon ibo nlo pe o ngangan na o je eni akoko to ko sise lori re alphabet oro awon ibo ti an fi nko oro awon ibo na le won lo sise o lo kupa nbe o kupa nbe ara won ti o je kitun o gbagbe won nu a fi tun ko ile eko kloruko e loruko re ile eko university ni oruko re

ẹ má bínú a nílé mú kókó náà wé ìròyìn wá láàárọ̀ yìí kòsínà o kò sí iná lórí fóònù wa kòsínà pẹ̀pẹ̀ a sì ní jẹnẹrétọ̀ a máa ń chaàjì káàkiri ni bí ìkàkòwó chaàjì bí ìkàkòjú wọlé onílé lọ tí wọ́n ti tan jẹnẹrétọ̀ ká lọ chaàjì etí mò ń lò yìí gan alẹ́ àná ni mo ti chaàjì rẹ̀ díẹ̀ nílé bàbá kan ládùúgbò wa bàbá dáadáa kọ́lọ́ sàánú rẹ̀ òun náà ti fìtàn lélẹ̀ ó ti fọ́kọ dáadáa lẹ̀ ládùúgbò ó ní kò jẹ́ kí àwọ̀ ti mọ mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ́mẹ
bi epo si tun won o tun re epo si generator yo tan laaro yo tun tan lo wa le nje ladugbo ti e na sa won yan ma riri re won ma pa re won ma patakutakun re won mo mo nkan daada ladugbo nibi ti wa na ngbe nbe o sa won yan ja anfani kankan lara re wa nso yi o enikan la wa nso yi o onkan tan na generator ti e yo wa o wa se extension box sita be mi na se se waya ni le ti wa nu mo se extension box sita ile ba mi baba ro ere po ta tan generator baba ri generator ti generator wo to lana ko to baje emi na tan generator mo se extension kan sita gugu awon ma le iwe awon Emmanuel Olande College of Education awon Ekiti State University awon affiliate mo Emmanuel Olande College of Education tan gbe ladugbo mi ma to lo ni waju ta mi waju ta ba mi I'm a charge. What gbe extension wa elomi o gbe laptop wa ki generator mi o to lana sawe yan jamba ni ti e na ladugbo abi wo ni kan so ni bo nbe ni ayin iwo ni kan so bo nbe lohun iwo ni kan so bo tun lo bo tun bo iwo ni kan so abi emi ateni ti mo so ko na tan generator lowo to e pe bo tan generator ni aro awe yan pe ti sikiti atodo azagbalagba atarugbo atomidan ati mo jesin odile re won la won lo le mania mo se mo nso nigba temi na bi ni generator won la won lo le deyin ka o ile baba ji se bi oyo an lo be abe lo charge ile yi nja won yan ja anfani iwo na ala won ti won tan lai ni itan iru won ni won ipe tan o bi wo ba tan generator se bo ti gate mo ni iwo nikan iwo nikan bo wa ni ayin iwo nikan bo wa lohun iwo nikan gboro nkan pere ni bi advice irufe awa emi mania ati iwo to je pe iwo nikan soso gi ogi o ni to sora re ti orin nle nle o omo arise ki bale kan ikan ni mo ka nkan se gi olohun adia fun iwo ori o nikan nkan titi ndarin o nikan soso gi ogi o iwo ori o nikan a se darin enikan soso taye fi ye ni o ase agbajo wo la fi soya ajeje owo kan gberu dori o mi lo ko lohun ba ti wo ma ran yan lowo so ma ran yan lowo o ma help eyan wa lai ta lai bawo yan se ma ran wa lowo ni ayin awon te ma nsaanu wa tan ma nbu alo mo fi olorun ba se ri be la won kan na ana ma tun ri iran lowo lati ara ti awa na awe ichi alaje mura o ba se ngba ta ngba lawa na na a ton fun awon kan ba won na ton ja anfani lara wa lore yi lo ba ton gun lo ayo se be awa ni kale yin help ni awon te help po be ba ra data fun wa awon ti o gbo wa ti won gba roye wa ti won gbo eko ta fe ko won po won ja anfani latari ore te se fun wa ni ala won ti won tan lai ni tan iru won ni won ipe tan o iwo to ba tan to ni tan daada to fi yan lole kan kese lo tun ma gbe aye lo koda leyin ku re leyin to ba ti re bi agbare to da wo sun dele ala awon yo to ma ran ti re si daada gbe se ran ti re si daada la won malaika o to ma ko daada ale nipa re igba wo to je pe bo wa nibi iwo nikan o wa lohun iwo nikan ni to nle ma keke ke seyin ani bo se nse ba se nse bo se nse na ni o ma se lo ko se ti o de re ai be ba re nikan o je ke bi lo nbi o nikan bi nlo ni bi ohun atawon odo mo kunrin ni awon mo kekeke won mo gbayun ti ni bi irabo sugar te tun bu se gada be bu se gede te tun re nikan aso to je ke bi nlo ni ayin o nikan ni bi nbo o nikan ni bi nlo o nikan ninu ile o nikan na tun ni e so fun won pe
eladeyin nko lasukan wi pe eni ka sa ma se daada ajoko be eni kilo wa so wi pe bi se nse be na ni ko ma se lo ko se ti o lere o.

ka ma ran yan lowo ka ma se daada walai o lere pupo bọlọ n ba tun ni ki baba yo tan generator laaro in tun gba be lo mo tun lo charge mu ko sina o awo ni na lati je ta bi je rin le yi o epo tun fe won die ni gbogbo e ba rolura won olohun o saanu nigeria ta bara wa nu ka tun ma be lo ntina lorun olohun je won munade ibi ti gbogbo ata ajoba nigeria je denu o ani awon ara dugbo re se won le fo soya se won le sadua fun pa won je lara baba yi ani baba kan tun be ladugbo wa awoyinka la ma npo ko ti e na mr awoyinka lara awon ti won mojuto ona to wo adugbo wa ti o je ko ti baje to ragbara ti fe ba gbogbo ona je ladugbo wa o ah okan lara awon ni nse ngba to la abuja amariri re ti baba to ti abuja de to ba tun wa wo awon iyawo atawon omo yo to si se yo ri pon si se lori ona yi injo ni na ni odun to lo ti aba wale Christmas Christian ni baba yi o ti aba wale Christmas o to pe awon eyan jo lara awon te je gbe adugbo pe on fe se kini yi o to n ba tun reyan fun lowo lawon mi na tun dawo cement iru mani ati mo ni mo n tan generator ta mo n charge nbe o na gbe cement bag meji ile baba kan na ni sale ti le ti e wa ni sale o na gbe cement ile baba Oyinka na fi cement fun baba biriki leya o na fi ara re ile pe lawon mo se re na ba fi cement na to bi tun ana se die kan le ma ri oko gbe koja ni adugbo wa ti agbara ti baje to je pe yan gi won gan won gan lo wa nbe ba se royin awon yi tawe eyan o to ma so leyin won e ma gbo to e pe lamo yin be laye ni ona wa to baje yi nigba ti aba yi o ba tun si nbe mo te ba dagba tan tun re bi agba re ani ona wa to baje yi mo jeri lamo yin owo pe o si wa laye gan to je pe ilu Abuja ni se gbe lo a ma mo jeri awoyin ka ti ba nbe nle ni ona wa yi o ni baje bayi kini won ma so ladugbo re nipa ti e na to n gbo mi lo laaro yi ti daada awon mo so npa re aba buru aba ida awon mi won ti fi wa awon ba adugbo je ani be ba re ni tin ko mo keke mara to je pe be nlo ni bi ohun atawon mo were ni bi nbo ni bi ohun atawon mo were ni o nbenbe awon agbalagba a to mo soro re daada na ni o gba wi pe agbalagba ni nba ni tolu omo kekeke ni nba ni tun le baba ni se oko gbogbo won amara won lowo kini oje ka wa kaye baruko pariwo daruko awon alatileyin wa kini oje kaye da ko won kini oje kaye kiriwo pariwo won gbogbo awon te ma support wa ti won ma ran wa lo olorun obo olojo ni yo ma ran eyin na lowo ona ni dimo yin o ona I dimo loko ona I dimo lada o gbogbo eyan lati leyin wa sori awa ntia o ma ta pata dide la wa o ma ta pata dide la wa to ti dide daada olorun ja dide ko ri wo kan ke sugbo polo yi nbe eyin na ma ko ti ajiba ta ba sese njanu eyin na ma pe laaka yi wa ogbon nbe imajile nbe o apolo wa eta dale yi a to dale lati fi ma fan rere ilu oyo ni gbogbo igba ti ile ise radio ba wa npo to tun de daada si loyo won si ma ran ti ajise bi oyo radio te ma ti wa ran ti re won ma ni leyin ka pe nbo bi awerin aje alu oyo oje yi re to ba se pe tun be ni nigba ta ba dagba ta ba ri bi agba re won to ma so leyin wa bi ba nbe ni mo je ri re yo ti so oro wa sori afefe o yo ti se bayi yo ti se bayi yo ti se bayi bawa gan ba tun se ti niga ta ti nigo awa gan tun ni party ta n se lara awon eyan olorun ba ngo won ma riri wa olorun ba ngo keep us home yo mo soro yi eye ke yan sare mu oro kekere kan wa baba kan nigba to wo fi nbe lowo re ladugo wa o ko le re tan o tun ko masalati ti legbe ke ti pari ile re hun to tun bi ko masalasi o ko masalasi loruko awon obi re ti won ti je olohun pe pe ki lada adua lada sara ko ma ba won gbogbo wa la wa njamba nbe an kirun nbe adugbo o wa ti safere die ko sowo lowo baba ta awon e mo
ko sowo lowo baba ta nwi mo ki olodun oba olojo ni tinu tinu mo fi nse adua yi o gbugba ko lo baba yi kolon ko tun da pada fun ko da pada fun o nitori eyan daada ni eyin to ba to je pe to lowo lo ko lowo lo awon eyan gbadun re ni wallahi ninu awon ta jo wa ma nkirun ninu masalasi ta nso yi okunrin kan be to na wa nkirun o kese ko wa sadugo wa ni o wa je okan lara awon ti won ti sise pelu baba onile yiri ngba ti baba yi fi lowo lowo injo kan leyin baba yi ni ke se soju re baba yi o si nbe o ta pe boya tori pe o fe ma se siari mi loju re ni lo wa kenu bo lo nroyin baba ta n wi pe nigba to wo fi nbe lowo baba yi pe yin adaada ni pe awa ise edunu baba yi ma nse nigba na

mo ti ri bana Hess Malik. Wala, on lo fun mi ni data ti mo fi wa so online. Airtel data on lo fun mi o. Only get your data subscription today at affordable price. Hess Abdulmalik, wireless communication concept. Be to se n wo bobo yi, omo le ewe ni o, in lo si le ewe ni o. Oh, ma lu jibiti o, ko ma se yawu yawu, ko ma se yawu yawu, ko ma se yawu, ko ma lu jibiti. Bo ba fe lu jibiti to lawon awon ti won se ti po, bo fe ko te jibiti yo ko. Omo le ewe, gbogbo awon omo le ewe na di bi yawu ni sin. Na n gbo ko bogini bogini lo, sugbo won o fe lu jibiti jaye to fi n se ise yi. E dakun to de Olorun, e ma ba n patronize re. Mo be yin nitori Olorun, lo ko Olorun mo fi be yin o. Data ro si won iru MTN ni 1 gig 350 naira ni nta kodà o tun less ju iye ta awon MTN ni ma nta data awon gaga fun ara won lo pe ba lodu 350 naira ko le ra data 1 gig yo ko te tun le lo sukan to n ba ta data fun yo lo sukan gbako 2 gig re 600 naira pere ni o lori MTN 3 gig 900 naira 5 gig 1400 10 gig 2600 glo re 1.5 gig 600 naira 2.5 gig 1000 naira 4.1 gig 1500 7.7 gig 2600 10 gig 3000 yo lori 9 mobile 200 megabytes 600 naira 1.5 gig 1000 naira 2.1 gig 1200 naira 4.5 gig 2000 naira 11 gig 3800 naira ni o iyete re 2 gig 600 naira ni 1.5 gig 1100 naira 2 gig 1003 ni 3 gig 1700 naira 10 gig 3200 naira ke tun wa se eleyi ni kan ni se be ba fe se subscription go tv e da pe mo binu e mo binu be ba fe se go tv subscription be tun wa se go yi tin je like bi tin je start time subscription DSTV subscription o tun le ba yin se o lowo ti o gagara lo ile isu lo ile imo be ba tun wa fe saanu re be fe ran lowo to ro mo yi o tun rowo sise yi daada o fe se POS o fe bere POS te na ba ni owo te be fe fi ran lowo te fe fi ran lowo omo kekere ni ile iwe lo wa eleyi lo nse ti fi ran ara re lowo ti fi ran ara re nsu ku e da kun to de Olorun ẹyìn ẹ̀bá ràn lọ́wọ́ kúrò tó tún lówó lọ́wọ́ yìí lòun náà tó tún ṣe fún mi lówó dátà àmì ló tún ṣe ṣe dátà fún mi tó náà fi ràn án tó fi ran iṣẹ́ ìránṣẹ́ àjíṣe bí ọ̀yọ́ lọ́wọ́ ẹ̀dàkùn tọ̀rẹ́ ọlọ́run ẹ̀bá ràn lọ́wọ́ orí ẹ̀rọ ìbánisọ̀rọ̀ tẹ́ lè pè sí òun náà ní 08142 0182 again pele kan si 08145420182 le le pe si te ba fe ba chat lori WhatsApp e le chat lori ero bani soro yen na tabi eleyi ti mo to fe pe yi be fe se data be fe ran lowo be fe se go tv or dstv subscription e da ko tori olorun awon to ba fe ran lowo ni o e da ko ma lo ko ara ijebo omo olomo tori olorun to ra won ni jibiti na le ma gbo mi o ma fe yin so jibiti o eyin ta gbo mi lowo kalama lo ma to send message si pe kini kan ko lowo lowo ala ta ara go lo fi nsise yi o tori olorun te ba fe ran lowo abe be se data ni e da kun ko le gbe owo yin lo mo nfowo soya fun eyin le kokko send owo si ko to send data si yin o mo nfi owo soya to ba gbe owo yin lo e ba mi chat n da pada fun yin ko ni gbe owo yin lo gbogbo yi keyi te ba fe se ko tori ko owo se business yi daada ni o e le fe se data to po o ya ko ko si owo pupo to le bi run package ni le yo sese ma wa owo ya kaakiri ni e da kun ko ni gbe owo yin lo e send owo si mo fi ogun re gbari mo fi owo soya fun eyin ni e kokko send owo si ẹyin ni ẹ kọkọ send owo si tori olorun mo fi olorun be yin tabi ke ran lowo ke kun lowo ko fun fi ma se business yi daada 08180315769 08180315769 08180315769 08180315769 ni tutun pe tori elomiin ti o ti mu gègé àti takàdá tí ó fi kọ́ dání ń lo àwọn nọ́mbà méjèèjì lórí WhatsApp ṣùgbọ́n ilé ìgangan ni mo rí lórí bánà rẹ̀ tó fi lógo WhatsApp sí 08180315769 ẹ jẹ́ kí n pe
bank account re first bank account ni nlo en to ba fe bun lowo ti o fe ba charge to be bun lowo e kan le fi e te mo e kan bun lowo ti yin lo account re ni Salahuddin Maliki Olasukanmi first bank ni nlo Salahuddin Maliki Olasukanmi o na te ba fe bun lowo abe fe ra data e ba fe se nkan kan te fe ran account na ni o gbawo na si Salahuddin Maliki Olasukanmi eri n ba mi joko Olasukanmi boya nti mo fi like re na nu eje wa pe account number yen 31 20 71 23 09 ko fa lu jibiti ni o oje nti mo fi like re po tori baba fa lu jibiti to na fa fa ma se yau yau o fa ma se yau anfani re yo olopo lo debi to fi le se sugbon mo yi o duro tolo ni tawakalitu obolon duo ni edakun iru awon awon yi ni eja ma ran lowo ta ba re omo kan to ba fe dide kapa lowo soke edakun iru awon ta le ma ran lowo ni ati iru awa na ta wa na lakaka gogo wa bayi ta jo lakaka yin agbalagba na le ma so fe eni ebi ba pari ni mo iyayo tori mo bo se ma nse eyan teyan ba re eyan bala teyan ba ro luran lowo kankan lo je ke ma da ko re bayi edakun tori olohun surprise re laaro yi olohun oba yo surprise yin na bo se ke e fe ra data lodo re ni e le ra data fun yan lodo re e de le bun lowo sa account re straight ko ri alert ko ti e mo mo ibi ti owo na ti wa pe nikan lo sa anu ohun laaro yi e da kun iye kiye ko ba je 1000 ko ba je 500 omo le iwe ni folio ibadan abi nkan lo wa titi tun se gbianju yi e da kun tori olohun mo fi olohun be yi e da kun e ba n surprise re laaro yi e ba n surprise re eyin na si ba oju ere atanu olohun pade lona kona te lero account number re je npe lekan si first bank ni o 31 20 71 23 09 31 20 71 23 09 gbogbo eyin te ran lowo olohun yin ran yin na lowo 31 20 71 23 09 31 20 71 23 09 data ti mo fi wa so online laaro yi wa lai kon lo fun mi bi o tun se lowo lowo bo se jo ma le iwe to on in send in number si mo si send e lo ba fun mi in temi na fi le ran lowo ni mo nse emi o lowo ti mo kuku le fun lowo ti mo fi le fun nji o ni lo ba mi chat o ro bi mo lowo lowo ni o ni o n fe ma se POS tin ba rowo ti mo le ya o ke ya o o n fe ma fi se POS ni ile iwe to n wa pa awon omo ile iwe ta awon jo wa omo awon ese ma n jade lo withdraw owo nibi kan ni ngo to n ba da ale to n ba n se werewere won ma se yo ma reduce stress won o ni o tun ma ri toro kobo lai bi owo ipinle o emi na to wa bayi wa lai lo lo oba ni ko lo ba omo oba ladigbo lo mi deni adekunle yin mo bi won jo pari re si sugbo omo oba na o lo lo lasiko omo oba na o lo lo lasiko awon ta ma ran alo na nu omo baladigbo lo mi deni adekunle baba mi evangelist moses akade aketunde omo won nile ogun alaafin oke sokun nilo oyo atiba isa mo pe in wa pe ke ba ran yan lowo bayi ri e daku s maliki wireless communication concert Salahuddin Maliki Olasukanmi e ba n surprise re laaro first bank ni account ti nlo 31 20 71 23 09 inta data bo ba je pe e fe ra data na ni e ra data lodo re e ra data lowo re e le ra fun yan e le ra fun yan e le ra fun yan gbogbo eni to ba ran lowo olohun yo ran won na lowo emi na ti ran lowo ko lo ran emi na lowo o in ti mo ni ni mo fi ran lowo yi o ko lo ran emi na lowo ko gba laanu dide pe mi na mo fe mo fe mi olohun mo ba n fe ateyin na gbogbo mo fe eyin na ko lo mo ba yin fe gbogbo mo ko teyin temi yin ko laburu ko lo n le jina seyin na sekere erode ibanuje ni rogun ibanuje o ni sokun ni jekoro 3% ni fone mi ku won si ti ji power bank mi lo ibi ta je lo charge ko ni ju bayi lo eyin temi ihayin ni ti ma se gaya e ba n patronize S Maliki wireless communication concept olohun ba yo wa pelu gbogbo wa iko ikobala iko ikejo aseti eda o n se olohun agara o ni da yin o ni mosi ni moya o si o ni ta yin o ko ni ta yin ko ni ta ran yin ko ni ta mi ko ni ta ran mi ni kowo owo mi o ni kan sale apo ni wowo ti
kajo mo gbere re kon gbe kon gbe se odun yi tun tin lo kolorun ran wa lowo gbogbo awon ta ran wa lowo gbogbo awon ta tin ran wa lowo awon ta tun gbero pa won ran wa lowo kolorun ko mo ran wa na lowo 07068874274 ni aro bani soro ti abile ba mi chat te le pe mi na si adeyinka pembo bi awo irin aja lu oyo ti igbo lasan pe mi o ba ran ko mo ra ba mi eyan ni o to oni yan se olobe se oloka se gbogbo eyin te ba fi fe je na e ko ibinu ama be nitori obe ni nbesu atelese asibe na 2% ni phone mi ku gbogbo eni to ba ni ama bo ni kala ni de banle nitori baba ku dedede kojo kan ri orun arowo ade am baba jero majele o nje kin laye ipin se arowo laye ipin se ile oluwari gbona ile te tin gbo mi ode te tin gbo mi ibise te tin gbo mi ile yin ona yin ode yin oni gbona igbese aye yin oni gbona o nitori pe tututu bayi la arode tututu na la aro baba mo fa ile oloba lowo mo fi olorun ba so yin o iso olorun ba abo re to nipa to daju to ju e orin lo ko ma wa lori emi ati duki emi ateyin titi digba mi ta ma pade adeyin ka pe nbo bi awo irin mi nfi ile sinu banuje mi ni bayin ninu banuje e fe mi na sinu banuje e ni fe mi na ninu banuje o ka tori re alayo ka pade ni re ipade wa o di wo yojoro

0: Sen gbogbo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan Sen gbogbo se nja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanle Ajisebi Oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se ten gbo ikanni wa o Ajisebi Oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
1: Haji se bi oyo la ri oyo ni se bi baba en kokan
2: ikan owo so opo ikan mole awon eran won fowo so opo won ma ki asi otito ni ora awon baba wa ni layo to ni pe karin apo apo karin iye ni iye oyo ati ba ni si poro lo ran mi si ina ni mo wi pe ajeje owo kan soso ko mama beru lori Eje afi mo so kan gbogbo omo ilu Oyo nile ni loko ni ati leyin odi ta fowo so wopo gbe ilu Oyo ga agbara nbe nibi ipimo so kan ii eye pelu iguri nbe nibi ki ilu Oyo goke agba kodun pupo ko pe owo ara wa lati fa o ti o ba wa koyi si yin ki eta o tun koyi si yin ejan kunmo to ba wa ku eyin nikan ki e tun iro ara yin pa Oyo ati ba ni ti poro mu ri pe karin kapo kapo karin iye ni iye ni yo ye wa o ori iye ni yeye le yo ro wa lorun nitori riro ni radaba lorun ilu Oyo ni meri agbega agbega ni o mo de bayi lo lati ko wa loke loke la ma wa lojo kojo adeyin ga olosukan mi le ni nge papin ti gbogbo yin te ti mo ti pa le pe temi na ni lata ti so lori o na oya ati pa ni ti ko ro ni ran mi ni se ana na ni ma logun oro soke patapata wi pe ijo to ba ka ni lara la de ku ijo ati wi pe aji se bi oko la ri oyo ni se bi baba ni kokan

0: jíse bí ọyọ láàrí ọyọ jíse bí bàbá ẹni pọ.
1: Atoto arere pa akoyi baba mo gana omo oyo alaafin nile ni loko ni atileyin odi e tedi beleje wa gbo mi gbaroye mi awon megbe o euf oyo ati unity wo ran ran mi si yin won ni ma logun ebun yi pe ailaso olorun pa ko to agbero gbogbo omo eriwo iwo ori olokanran ti orin nle omo arise gibale kan ikan ni mo kaun kase ki olohun ajawo ori.

0: se ma pe orisirisi politics lo play out ni bi eto ojibo to lo yi ba ka jo ma analyze re nla to run ti kun mi
1: ala fi ada
0: ago mejila okoja iseju meta le logun lati orilede nigeria ni ayin mejila oru okoja iseju meta le logun lorilede nigeria ni eni ti se ojo kokan le logbon osu keta odun 2023 ninu awe awe ramadana awe lamurana kele ba mo pe live and direct le ngbo mi ni o lo je ki mo sapeju ara mi daada ba o
1: oba toto ba jaye
0: mo ni agbon gbon ju ogbon I mo mo logbon go ni adeyin ga pe nbo bi awerin mo ese mo janu nbo bi oko tuntun mo njanu nbo bi apo yere esa teti bele je e mo gbon gbaro ye mi deyin ka pe nbo bi awerin aja lu oyo yin kan na ni o ti e dede gbo ti e gbo lasan nitori be mi ore ranko mo ra ba mi eyan orin te n gbo yi ni high praise lati owo okun lola fun mi layo olasokan mi omo mi daada ta jo won se papon lato yo wa yin oyo alaafin ojo pase kere ma de omo ati ba ani awon eyan mi bobo kan ri njo ni oni wa la ita la yin ma pe muslimi ni yin o mo se ma n wo yin bi christian kan kosi nkan to ke mi o pelu esin to nsin kin to bo ni deal mo ma ngwa nu le fa aja laruru o tun di le fa bara tan ba pe mi nbe yasin mo tun lo nu o e pe mi ateleda mi emi atolohun mi le o ti e le judge mi who are you to judge me nbe ninu bibele to e ma da mi ni ejo ka ma ba da yin lejo don't judge so that you won't be judged, so that you shall not be judged. That any talent ever judge me, who are you to be judging me? You have no right to be judging me. You cannot judge me.

o mọ e mọ enikan sosun to to gba na oju won na ni gagaban asiwaju Bola Ahmed Tinubu tori were ta la bi ni were ile tori omo buruku ta pe yo ba mo ngba te yan ba dagba nisin te yan wa dagba kawon kan mo wa pe ra won togi nita kan fe ran yan je tori were ta la fi ni were ile la fi ni were nile were ile ta ni nile yoba oni jagaba Tinubu yasin gbogbo enu mo bi so ipa la to bori pa o ti elomi ti o ni ti e se Tinubu ti o ni fun ati o le kanna ti o ya were ti o san lori kan to ba lo taku atiku easily lati southwest lodo wanbi to lo nkanta atiku mo fi gbogbo mo fo Olorun bura easily so se tara so se ini atiku o fi wole gbogbo ohun ini sugbon baba nla were ta ni ayin lori were ta nla fi ni were ile ni ayin a si ti ni meji iru re ni southwest nibi lodo wa nbi o a ti ni meji iru re eyin awon eyan pupo awon eyan wo moselu iwa ma ndun mi pe se oju se oju kan na ko l'Olorun fun wa ni se la ka iwa yato ni ta bi le joda iset ka joda digest kini yi ko de ye wa ka mo iru politics to n play at the national level ke se local politics ta n play ni bi at the national level keke bi oro ti a n so le kan ti baba mi apostle Sunday jo kan la fi pe wole won ni titi wa ewu wa tara ta ni mo n ya wa lara mo n soro pelu ogbon agbonju yoruba ti n je ki ologbon o wa domu bo ti en ba ti gbonju I ma n pa yan la ni o agbon gbonju ogbon ma n po ologbon la ni o deyin ka pe nbo bi awe rin re n ba ni o apata para atobaje ye mama jaya lolo ekun oko oke onile ola se mo bi mo ti lo se mo bi mo ti bere ni pe oro esin ni mo si bi ore o ti mo bi n soro pelu awon omo ti fe se jambu ti won se CBT to je pe laarin 3 hours won ti pari CBT won ti lo ke je pe won fe ma gbe nu inu Covenant University ni ota won a ma gbe be lo for forever won kan wa se exam to je pe ijoba apapo lo si sanwo center yen owo ijoba apapo ni ke se pe boya enikan o je muslim lo wa ndi di lo gba form Covenant University obe mo wa de jabu lo be lati lo mo fi finran CBT exam computer based test laarin 3 hours won ti pari o won ti lo funny enough ni pe owo ijoba ni ijoba obi sanwo pe won wa ya CBT all yi lo awon kan wa di won lo latari pe won ni won lo jabu tori Olorun ke yan de jabu kil ona wo lo fi gba pa ola iwo to ru nife si jabu ibo lo gba pa e lara

0: tere se pa awon mo yin na didi choose center yi ijoba awon tan ri seto jab awon ni won fun awon mo ka sa awon center to wu won pe iwo lo bayi iwo lo bayi iwo lo bayi
1: ifu olorun ara
0: ah ayo ti be fun mi ni kata oro ti mo nso yi o si be ka awon eyan gbo mi ye
1: iwo ni kon soso
0: mola ati so esin di se lorilede yi ati so doko wa nkan je ati so doko wa nkan je atun ti wa awon tan je lori ti wa so di means won ti so di ona tan fi brainwash yo opolopo awon eyan ni mo fi so pe iru re o play out ni bi eto dibo to lo ni mo fi wa pada sori oro yoruba pe ogbon wa ologbon wa wa ndomugo won wa so wa di sibi eh won wa so wa di gba won ballu won so wa di ballu won wa ngba wa sira wa
1: ala moto mo
0: bo to wa njoye yin pe tenikan lasan kan nile yoruba to ba lo nkanta atiku ti ese were ile ta ni to to koju were ta tinu buta ni ni ayin to je po nikan lo to koju won lohun loke nbe easily so se tara so se latiku o fi wole yo fi wole president lorilede yi awa so ke yan fi opolo gbe nkan sosunwa ni mo bi so pe se opolo wa yato ni se opolo kan na lolorun fun gogo wa ni se opolo apopolo kan na lolorun fun wa tiro nu wo atiro ri wa o fi wa jora wa ti o fi ye wa pe politics lo nplay lan play at the federal level yi mimu ti tinubu to mu setima to je musulumi.

Christianity ni won se gugu awon omo tinubu yato fa awon ti to je yawo mi to ti dagba ta won je kini gugu awon omo re Christianity ni won se mo le so gan ko lo dari mi pe Muslim o tinubu o ko lasan po nje o ko lasan ni asiko election ni baba nlo masalasi ijimo tan nlo kaakiri tan lo umura kaakiri lati bi wu awon awusa tan mo pe nibe majority won muslim ni won won a se ni support ani tan wa wo pe ke se muslimi awon mo ibo wa so wa di

ti orilede yo ba te siwaju ti o se sore agboro wa productive ona o la fi gba wa productive ni kan regulate religion eni to ba lo sisosi ni laarin ose pe ba ya laarin la ko lo ma won yen wa laami ori oke ni during the week laarin ose won ma pariwo lori oke nijo Monday laaro kutukutu di owa le dowo osan a kan wa lori oke nbe ni ki le n ba ka ko wa je ka won yen wa productive ina ni mo nje ka je kuje latari pe won ba fun won ni fake prophecy ba won kan wo se fun won a bi awon babalawo na ba won afa kan na lawon won yan rin kan won wa wo se fun won pe ni adugo wa mo di sorry lori eto mi kan obirin kan wa kan to le ku ladugo mi to da church ti e le olorun lo mo bi to n ti gba emi buku ti e tin lo koda awon ara le mi lo be ri won lo be ri ti o ma so o ti so fun won ri nijo kan pe olorun fe so owo le labuja olorun fe ju owo le labuja eni to ba le lo abuja oni o re owo se mo pa awon eyan lo abuja awon kan lo lo ta te ko leji koni nkan kan tin lo nse labuja o re lo hi owo to olorun fe so le sáwọn èèyàn ní láàá tá a gbádùn lórílẹ̀-èdè yìí sá tá a bá rẹgúlétì ẹ̀sìn níbi wàhálà láǹfà àǹfà wèrè lọ́yàn ni o yàásin ogun ń gbọ́ wà láìtàláì tá a bá rẹgúlétì rìlíjọ̀n ní orílẹ̀-èdè tá a wà yìí àǹfà wèrè lọ́yàn ni ọlọ́run bá ń gbọ́ we are leaping and sitting on a time bomb wàhálà wọn mọ̀ tẹkọ̀ létí lọ àbújá ẹni tó lọ àbújá ó dé olóhùn òró kankan ọ̀nà ẹlòmíì ti mú ni Yo, le lo mi ti mu ni. Teyan ba le mu de bi pe o nfu wa aye ran si orun to nwo ko lo Abuja, tin lo nwa nti o sonu ka kiri. Se ma pe ko si nkan ti ran ni kiru eleyin o se ti o le se. Ibi ti Boko Haram gba wole nu o ba awon Boko Haram se gba wole nu bi pa kikogbo si awon eyan lori ka kogbo sa awon eyan lopolo

0: in belara awon to tun ni gbagbo pe won ni se swere fun tinubu o koda o n promise enikan ta jo wa ninu group pe owo bo ni se 10,000 ni abi 20,000 tan ba se swere fun tinubu o believe ninu pe boya so awon soja kan o take over boya nkan kan o sele ti won bi ni se swere fun president elect tinubu 40 years old man. Oro da man so pe a fool at 40 yasin is a fool forever o agba o diru agbalagba yi ke se gbe mi fa to ba ni gbagbo ni ru awon kan bayi iru won tan ba ni won ma lo bi se koni lo iru won tan ba ri ran si pe baya iya re kan ni nse o yo gba won gbo tan mo di sorry ni bi eto kan mo so pe iru esin wo lo nse tan bi ni iya re ya re ni nsio ni ya to deje le olori iru esin wo lo nse ti ojo je yawo gidi lode oko re te ba ranti ni bi eto kan ni mo ti se ti mo bi pe ti mo pe ni iru esin wo lo nse nbi ti iru awon yi tan ti ni gbekele ninu awon people yi de ko si nkan tan pa won lase ibe ni akatakite esin ti mo nbere iru e ni awon boko haram nse tan bi mo n kogbo sawon kan lori ti won fi di bomb mara lo blue ara won up pe seven virgin kan duro de olorun ko lo blue ara re to ba ipara re ko ka to ti e fi pe boyo pa yan mi ka yo mi nku po para re ina kel in lo nlo para re lasan ka to wa tun fi pe o pa elomi mo ni won wa lo pe seven virgin abi 72 virgin kan duro de olorun
1: Oni ba ko mi rin darara balu mi fo bage bage o ba le za fi on ba gbogbo ba yoruba
0: ina wa fi ma nwa asu lodo wa nbi ta ba laya ti so ko si nkan kan to si awon esin yi o sugba awon kan na ti so gbogbo awon esin yi lati muslimi christian to fi de babalawo na di so di oko wa nkan je they have turned the religion to bawo ni zwe pe won di so di oko wa nkan je won di so di se won di so di oko wa nkan je
1: esin bi lerun
0: awon yi kan na ni won ma ngbadu afa won jibiti awon ole tan jale to ta ti ko wa bi da mewa lo ko wa ni bo se mo gidi kan wa papa ni ko ba lo ko masalasi gbugbo awon owo yi the ends justifies the means ni lodo won the ends justify the means lodo won ko sa di ko wa owo yi na ni problem mo tun di solve me eto mi kan ri pe wahala to wo dale agbara owo ni ka wahala ti owo ti o dale lori lede Nigeria mo so mo lagbara owo gan gan gan na o ni ka

se se ma so o le nikan ta jo wa ninu WhatsApp group ti mo nso le kan baya bi 2 years ago lo lo so le de Canada pastor ni ni Nigeria ko to lo pastor Sam la ma npe pastor Sam Ibadan ni gbe ko to lo si Canada o ati family re ati yawo ati omo na lo ni bi 2 years ago o na ti wa standard ni si iwa njo ye wa ninu group lojo kan o ni ever since don de Canada long isowo gba adua won ti yato lodo wa nbi a mo be long ka to nina ni iru ale ana ti mo seto generator ni mo nbo nu epo re ni mo se pari nigba ti generator be ku ni mo sare round e up lati bi jerin ko lati nina last ti jerin nkan to mu wa ati fi bi ose kan koja lo lai nina awon ma wa dagba sibi ka ma be lohun ni pe ko lohun je no wa ko lohun je won munade ko lohun je won munade elomi ba nbo wa Nigeria bi ma be lohun ko lohun je ona adugbo mi ko lohun je won ti si ona adugbo mi kilo kan lohun pelu gbogbo eleyun kilo kan lohun pelu gbogbo

0: baba si so ru eleyi leti awon elomi won ni so kuso la nso egbo kin lo kan olorun ni bi kin no wa kan monade leyin igba ti o ti fun wa ni gbogbo nkan ta bi le mu ina wa gbogbo alumoni ti orun la ni olorun o fun wa ni bi ta bi le se sola ta bi le lona ti orun la ni o si aba won aya gba yamu yamu omi ta bi le se tolomi se ni o si nibi abi owo abawon alumoni ta fi ra awon nkan ta fi power awon nkan yi se n lo lohun fun wa abi nkan ta fi ogun ta fi jara wa ogun ainina airina lo yi ogun ta fi jara wa ni tori gbogbo nkan ta fi le rina lo ti na obi ni ma lo 24/7 lohun fun wa ma ja wa la ti gana nlele nbe tan celebrate yi odun tan tin lo na ma tatupa se democracy leleyi abi crazy demo this democracy leleyi bi orin da green kolon of orun ke oni se democracy leleyi abi crazy demo oluwa sanu wa dakun mama je ka je go ba wa laju awon ijoba ko to di kotato mo de pariwo titi fun yin pe ke ma dibo
1: loju agba o agba un sunkun aini
0: ani mo karoyin kan lana Special advisor to the governor of Nasarawa State. Other long finalize the rail track, railway track. All long finalize it. Once it was going railway, Tanya, or Tanya 4.3 million naira. Hey.
1: Oh, Londa, be rude.
0: Boy, great, I say, boy, you never have far by Billy Mamuka, some of my bad rap. Sam of a pony and of New Bay, Koba Wale, House of Assembly, I mean, by House of Assembly, Nabis, Abbas of Rep, don't contest if Koba Wale, I see to two coto di padibo, new, you won't debo phone. Toro ti gba ticket tan ti mu as a party flag bearer ni Nasarawa State ko ba wole o ani ti ton tolon tu irin oju railway ta o wa nta fa won ewo bi ta fi nse rawa ota fa won company awon chinese in lo ta fun ni 4.3 million naira Ewa mo ibi to wa buru jai ni pe ngba ta won arrest gbogbo won arrest chinko tora ja o le yi awon chinese dan ni company ni be tan raja o le lowo re se wa mo bi to fi fone ni pe lawyer nigerian lawyer owa lo bribe awon olopa kan le ba bi chinko yen le olopa yen owa record re ki chinese mo wa jale nile yi ni nigeria nbi be na wo ni chinko lohun ni ofin seria na nlo lohun bi corruption yin ba ye po de level kan pipa ni won pa yin danu won pa pipa ni won ma npa won ti corruption won ba ti koja aye level kan won fi gbedeke si won ti mo pa won corrupt won wa fi gbedeke si level corruption ti corruption re ba ye le ga to level kan ba yin ni chinko pe pa ni won pa o won yegi fun ni o won da se ri afun ni lawyer to je omo nigeria eyan ti immigrant ti country re nta ti won bi proyala ye nikan da ko danwo ni china ko ma vandalizing government property so won a ma pa won o ri pe rail track ni na ko wa santa ba won abon rajo le awo pe ba won ba je lo everything goes ni naija n te mo bi fo ala ye nikan da ko danwo ni china ko lo tu rail track ko vandalize rail track olopa yen wa record lawyer yen debi gun pa ara re si lawyer na pe o provide awon to ni ko wa bribe o pelu owo yi ti yun na ba wo pe ti o ba ni conscience pe tabi boya o si nberu ni pe boya won fe de ohun ni tabi ko je ko ni conscience ni pe ni orilede mi o fe dola mo mo egbelegbe awon olopa to je pe kosin to kan won o won gba wo ni won le fi tin ko yen le tabi ko tu wo pe gravity ona yen ti gaju bo won se be ma wo lo ta han fi mu le arrest special advisor to the governor ni awon a fi tin ko le pelu owo kan bo yo ti ri pe ona yen ti kenu lo na bi su seyin lawyer omo Nigeria gbogbo wa la n ba orile je je how we are all contributing to the decadence of Nigeria ini Nigeria gera dele ni emi ati yin ni o owo wa nbe nbe o ajo wa nbe ni o emi na ni bi temi na tin ba je o bo je je pe iwon ba nti ru awa yi emi na ni bi ta tin ba je o iwo mi na to ngba mi nbe in to be ko danwo ni Malaysia to be ko danwo ni Ghana to be ko danwo ni Talo ati United States of America to ba ti de o mo bo se mo ngba one way to ba nwa moto lo to mo ngba one way in to ko dan to be ko danwo se ko ni speed limit lawon titi bi kan iyare to gboro sa lawon bi kan to ba de bi lawlessness to wa nbi ko ni won na ma nse so o si to be ko danru ewo ni ile okiri to wa nbe yen awon mi nbe ninu wa to je pe in ta to cast danwo ni bi ta ngbe lohun la ma ndanwo ta ba dele o ye ka ma live as example fa won te iwa abaje ti jera mo lese yin ta ba ti wa ni Nigeria eyin eyan mi zaro ye mi o mo poju se n gbadun mi abi n party tori ododo oro bi isoguso ni o deyin ka pe nbo bi awe rin ta ba si be bara wa soro ka ma koro oju sira wa ni ka bara wa so tin jododo oro ka koro oju sira wa ta ba wa setan ka wa jo ma rerin pada sugbon gba ta ba n bara wa so dododo oro lowo eja kokoko koro oju sira wa na o in si ni fi toro ti kopo loju adeyin ka pe nbo bi awe rin ede baba ede ijinle baba ajinle mo baba imo konko bi eni te omo oba aladeji gan jigan togo ohin
2: you are currently listening to Ajisebi Oyo online radio Ajisebi Oyo laari Ajisebi Baben kokon
0: eyin eyan mi gege bi mo se nso bo
2: currently listening to Ajisebi Oyo online radio Ajisebi Oyo laari Ajisebi Baben kokon
0: decadence in Nigeria gbogbo wa la ni owo nbe o ibi Nigeria baje de yi a lowo nbe o ajo baje de be ni o ta ba ife ojo da ajo tun se na ni lara ona ti o si gbada inikan regulate esin ni orilede Nigeria esin in be lara awon number one problem o ngaga lo top of the food chain lara asoro ti in ba orilede Nigeria yi finra se mo bi mo ti bere awon mo tan fe se jambu tori gan lo jabu ti won je won se exam ni exam to je pe 3 hours pere ni tan ba de se tan won ti lonu ni CBT center to je pe joba lo sanwo e ohin
3: bismillahir rahmanir rahim alladhina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله

se igbagbe eto mi kan ti mo se ti mo fi so pe ogun aiku teyin fi ku lai lai se ba ranti eyin te ba ti mo ngbo kan ni daada e o ti wa lara awon repeated programs e ti gbo ogun aiku teyin fi ku lai lai

akoko na ni pe ka kokko si ofin to le ofin to le ti o ma dase ri afa awon tan hu wa buwe ofin gidi to le ta so abado fin

0: ma awon magic center ile iwe bi won tin se wa e ki kakiri kolon o dari jin gbogbo wa ni mo so pe we are all contributing to the decadence in Nigeria emi na ti lo se exam ni be ri awon special center mo lo se neko nbe ri lana badan awon yun na lowo won mu wo oh special center won ro ba won bi pa ni kankan la e ka won ti ba se exam ni awon bi pa ni kankan la iru paper lelumi ni won ba wo university ko tun ni mo kun ko ni jara re lohun ngo ye ko lodo ni yo se tun ma bribe lecturer ni won ma wa bi o se gbe orijo ti o fi pass tan ba wa iru won tan ba gba won sise tan ba lo influence boya baba won mo yan gba sise boya bi hospital kan na lo gba si en ti o ko imagine doctor yanju to je pe pelu bribery pelu corruption lo fi attain ni doctorship re lo bi attain ni doctor re
1: qala lahumun nas
0: as operation agbagbe abe sinu patient re
1: fazadahum imanan wa qala
0: ai mo ya awon epolopo eyan lawon eh bo mo se pe won ni bi eto kan ti mo se o awon ti won kaju osun awon dokita ti won kaju osun na ti ran lo sorun ajante pelu corruption ni Nigeria yi
1: Allahu siwa
0: how we are all contributing to the decadence in Nigeria
1: you shall
0: dogbo wa
1: lupo
0: yanyan patapata ti o ye nikan le lajo nipa ta ko nbi ti Nigeria ba jede to pin ekin to jera de leni yi kolon o sa forije fun wa gbo ki gbo wa na ka lo tuba aye si wa o lati tun omo lu abi wa se o aye wa o bayi o ha bi igba Jesu nso ni o e wa e pe o nigba to wa nto si o repent you when you still can eripenti e toro darijin nigba ta ye si wa nle o.

0: se pe se temi ni tin ba lagbara ni yasin yasin tin ba ni agbara re masalasi ati sauce tin wo o ti poju means wo won tin convert won si business tin convert won si factory tin ma produce gaga gaga ewo amba awala ma lo gbadura ni sauce ama ma gbadura ni masalasi Ọlọrun se nkan ta le se fun ara wa. Ọlọrun se fun wa. Yin moye adua tawon tin ko tan gba. Sawon tin ko se mo ngba adua. Se ngba adua, se tin ko ngba adua. Se bi Buddha Buddhist ni won. So ye ki Ọlọrun o ma sa, so ye ki country awon Buddhist. Ati India. So ye ki country awon Buddhist ko ma je economic one of the most economical viable countries in the whole world. Lawon orilede ti economy won better to wa okay lagbaye awon ti won ni gbagbo ninu Olorun pepe ko si n to kan won pelu Olorun Buddha lawon ni gbagbo ninu re Buddhist so ya ki country won ko Olorun si ju so ya ko ju o ma ro nbe so ya ki won le ma ki won le ma se daada igba wa Tala lọlọrun Tala mo lọlọrun ta lọlọrun ala mo lọlọrun a si lọlọrun ai wu abi eni to mo lọlọrun ai se se bi eni to mo lọlọrun awa yi la kokọ gbagbe pe eyan la kokọ jọ je ngba ta dele aye la sese n choose esin kaloku wa igba ta dele aye la n choose esin ese ta ba tawon obi wa se lawa na njo won ta nse yato fa won mi tan so tan pada sesin mi fun ara won sugbon yi ti awon obi won kokko se lawa na kokko se to ba se pe le christiani na bi mi si boya christiani boya boya nti the pastor ninu church wa ni sugba wa yi la gbagbe pe eyan la kokko jo je o ka to gboju ba esin lowo awon obi wa ka na o to le ma so pe ansesin esin wa la nse yi ni aba ansesin esin lojo loju temi o mi o ro ba ansesin o tori ninu okan lo ye kesin wo wa ka wa ma fi wu wa ka won yo ma wa rapere esin lara wa kesin o fi wa ma wu won lati se sugbon ni bi wa bi koko ni alawa amoya alagba o di esin ori elomi o fuye ko sin kankan nbe api ronu esin awon yin na ni wabi koko baba kan nbe tin se comedy ni Facebook afa suna lo ba se comedy pelu iru asiko awe yin nisin iru nkan nbe an pe ni baba lado o se comedy yen ba lati last year lo di show ah kan lo nwu jade na lo n comment lori e wèrè tí ò lọ́lọ́run tó bá fẹ́ dàbí ànábì àbọ̀ fẹ́ dàbí jésù nínú wà pẹ̀lẹ́ ìwọ ló jẹ́ ń tùjú tó bá gbọ́ létí ọ̀tún kọtòsí sí ní bíbélì wí tí wọ́n lè kọtòsí tó lè kọtòsí. Náà lọ ń wú kọ́mẹ́ntì náà lọ ń kọ́mẹ́ntì náà lọ ń sépè fún àfàsúnà àti bàbá aládò àwọn wèrè yìí àwọn náà ń sọ ẹ̀sìn mùsùlùmí lẹ́nu àwọn alákata kítí ẹ mọ bọ́lọ́run gbé ẹ mọ gbé ọlọ́run níjà mọ gbé ọlọ́run níjà tí ọlọ́run tó já ara rẹ̀ gbé ẹ̀yin aláìní làákà ìwọ̀n wọ̀nyí tí ọlọ́run ò lè dájà ara rẹ̀ gbé tó bá fẹ́ gbèjà ara rẹ̀.
1: Bismillahir Rahmanir Rahim. Alladhina qala lahumun nas
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo Ajisebi Baben kokan.
0: Mo be se ni paluda paluda ta aroko paluda paluda ta arada kin wa ma fi dagbere were were ojo ti lo o ye kin reju die ki sari toto hin.
2: You are currently listening to Ajisebi Oyo online radio. Ajisebi Oyo laari Oyo

o fo the conscience re ni adugbo mi ni ose ta lo lo yi mo fi olorun ba se ri shop merin ototo ni won ja ni ose to da bi 3 weeks ago won ja shop obirin ka tin ta rice tin ta rice won si ko gbo rice shop e lo pam o le o tun po si ni isin o pelu bi nkan se le yo le npo si ana lana ni awon kan pe aburo mi won ji phone ara won ko nibi tin charge phone ko si na mi da tun ti lo charge phone na ti tun pale phone mo won wa accuse ara won o le tin po si ko lo ma so ani ata wa yin eh awa ta ribo mi ta le lo ni gbogbo wa se gboro moju to e wa ma sun seyin se mo pe e ba tin sun seyin bi eto dibo en fi en vote for insecurity en vote for insecurity en vote fun oro aje pe ko oro aje omo mehe ni gbogbo awon te nse te tin tabo ni joni ni state wonu na ti ati ibo governor ti soludo abi kan won lo wole nbe won ta ibo pelu moti atapo meji 400 naira pelu moti ni won bi ta odun merin won awon ti won ni laaka ilopo lorile ede Nigeria baba toro wo lowo yin be be sanu fun e ma bere oro lowo yin te be sanu fun ko ma je para awon ta ma ntabo ni e bere pe e ti e koko ti oro oselu si bo ni Nigeria se ri bi bo ti e wa se ri 2023 30 ni wo wo pa le dibo fun na to ba tin so oro ti o ba ikun gbe e won we eleyi ye ti je daada o ire ti pe ori re ti pe aye ki yo je die si e ma fun lowo ba pa ju leyin te wa nle okere sowo ona adun ori lodo yin be ni sowo ona adun ori se e sise rowo ni eni kan ma blackmail yi yani bi ba fe paku ko paku ayin tori re.

0: ti o fi
1: emi gan ati do lori la mo lori la han o
0: sori ela
1: ni mo se soro la we yan ma gbo mi hai ara wa ma tu awon eyan ninu a ma wo awon eyan leti
0: nbe ni bi be
1: ori wa awon eyan ninu
0: ori
1: a ma tu won ninu a ma tu won ninu a ma dun ma na won pese pese a mo no tutu lohun mi o pemba bi awo irin aja lo oyo ti egbe lasan nitori be yo ba era ko mora ba me eyan ni

0: Mi ma se kola fi lowo lowo
1: mo re ni ti o ni ese
0: wa la ke se mi ma se o to ba se pe ila kaka ti wa la si se le yan fi do lowo do loro awon abo fi se ma nla gun awon ni won fa lowo lowo ju laye ba olorun ni npin o
1: ya lo la bu mo ko
0: olorun ni npin o
1: ori meran ni sas
0: olorun ni npin o ori la fi meran lawo olorun ni npin to ba bu sodo yin olorun na lo bu sibe o e wa se fun ti ara yin nikan ke se fun ti dile yin nikan ni o ko sodo yin ni o fi je mu awon elomin na sodo yin ni o
1: abola ni
0: Jesus Christ wa so pe eyin na e ma gba nu na ile eru lo won wa bi lere pe igbawo lo wa ninu awon niru awon ipo to so yi to la le yi ta wa ta wo si be owo ta fun olonje ta pa wole ta gba wole ayin a o fun olomi a o ye owo a o sa be wo si onile iwo san ati nu yogbe o a wa so pe tori pe eyin ki se fun awon omo iya yin awon omo iya yin awon eni keji yin tori pe eyin e se fun won e o se fun mi na ni o
1: baba
0: ara mi o ye yi
1: eni aro
0: to tumo si pe gbogbo re ta ba se fun eda omo la keji wo olorun na la se fun o
1: ade ton beri Somebody fun ton se twale fori oloride ori ni e ki o ma diru ora
0: Olorun lo fi je mu awon elomi sodo re o ke se mi ma se re o lowo ta awon ibi po bayi tola ta awon ilo fi po bayi mi ma se re ko o to wa se pe ti mi ma se ni ni won ye ma wo awon abeji ni
1: gbogbo bi
0: won bi won lojo kan na ko si tun lowo lowo ju kan lo koda emi kan tun le gun ju kan lo Olorun ni npin o wa jo bi won lojo kan na ni
1: ori lowo ko soro awon aye ma gba oni ori lahan gbogbo n to ba ti
0: awon ti won bi lojo kan na mi elomi o bi mo imi o si ni ri bi Olorun ni npin gbogbo la la koko keke la la koko fefe ile aye iloma Olorun na ni npin
1: e lo nbe ni bi be
0: lori e la ti godo fi nkan to lo ma pin sodo wa sa awon somo elo keje ti o si lodo awon ara mi o ye yin aninu awe na la wa yo su lamula na o su yes yes o su adipele esan

0: Mami omo won lo ba gori loyo alaabe.
1: Oranda Islamic Foundation Alif Toti Kayeja ti.
0: O tun gba be de. Adosa ni Sussex Odu Ola. Omo Ogun dare omo won ni lu Ibadan nile Oluyole.
1: Ani baba.
0: Ibadan nile Oluyole o. Ilu Ogun mala olodogo keri loju Ogun. O tun gba be de odo ba mi daada America. Ah Alaji Ademola Ariwola. Ade Ariwola America mo dupe lowo yin. Gbogbo yin patapata yin alati leyin wa nile loko pa leyin o. Awon ti mo ran ti da ko, awon ti ran ti da ko. Olorun o wo la nu osu yi o sa anu wa. O tun mo mo gba adura wa o ni tan lowo yin. Olorun ba yo mo bu si ni abusi edumare.
1: Amen.
0: Yo mo po si ni o.

0: Production.
1: A o le we fun awa ngba ta daye.
2: Ato.
1: A o le we fun awa ngba ta ba ku.
2: E ku ojumo o, e ku ojumo, e ku ojumo ma ni gogo bi kibi ti kan ni yi. Apere re to ba nfe de
1: to ba ku.
2: A kin o. To ba se pe aro lo ba dodo yin be e ka aro o. To ba se pe owo osan ni e ka san. To ba de tun je pe lowo ajale na lo dodo yin be e ka le o. Olorun ba na lo ba ara a fe do o e dara tu wu losopolo lopolopo gba ti asiko ebe kan ni emi nbe olorun olodumare a deda se da ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wa lekun ara ti o wu wa ni ko file aye wa da nitori pe bo ba pa won lerin lagbe bi kan a pa won lekun die legbe bo mi to ba pa won lekun die legbe bi kan a ton pa won lerin die nile bo mi ara lọlọrun ba mi fi nda ko se ti o wa lodo olorun bi ko pa yan lekun ko to pa ni lerin ki ko pa ni lerin ko pa yan lekun odo olorun na ni gbogbo e sodo si o
1: ni ba ta fi waye
2: ọlá lọlọrun ba mi fi nda o nje ka mọ na ni o nje ko mo ye wa wi pe a se yi o wulo ohun olorun oba
1: otadaye
2: kọlọrun oba olojo ni ko wa se daada si odo temi pelu eyin te n gbọ mi lọwọ lọwọ pelu gbogbo awon ololufe mi kaakiri agba nla aye awon ti won feran olorun lara mi
1: e ba si ri e no si ma wa wi
2: ti won ewo ta si se mi tabi o asiso mi ti won si n feran olorun lara mi olorun oba yo mo ba nife eyin na o gbogbo obi ti mo gba wo yin olorun ni je n ba je n be eyin gangan na e wa ni pin tin lai lai fa baba e gbo ki la se lowo lowo sawon yan daro leyin wa ta ba lo tan a se sile labo a ba o gege bi mo se mo nso tele ora soti ni je kini ana oni tun jomo mi gbena
1: ago iyan lo ma
2: e wa gbo mi ye daada bi ba se o ba se ko si nti ba la o la nbi kankan
1: ota sale
2: ba ba se daada le ni igbeyin wa ni eyin wo la o le mo da o le mo ra jaja to
1: ataburu
2: ndori gbogbo nta ba se loni na ni o ditan leyin wo la aro ba gbogbo ala ditan emi se ma nso pe ka se daada e ka ma gbaye ka gbaye se daada gege bi o ko mi ka sa ma se daada
1: loju
2: mo n foko ti mo n je kilo wa
1: mo teni to n ba se a ma jago loju eni nitori ipojo
2: eyin ka gbaju baale ka paju baale ka paju baale desu alo lo ka le jo ko to da to dun le domo na no nitori aroba gbogbo ara de iru tan o la wa da leyin wo ola nta ba fe ni wa se ni o eni ni o pe ti ola o
1: ibayodi o da go
2: ai mo wa nibi 20 years remembrance egbon wa kan lana omo egbon ma mi gaga eun o da bi ogun o ti di ogun odun lana lana yi ti egbon ti o ti re wa le asi
1: o se mi be o ma se ba muslimi odi ore wa da ku ma se ba muslimi odi
2: kini won fi ma ranti iwo na sadua ni won ma fi ran si won se si odun ma ranti re abi epe wọ́n máa fi ránṣẹ́ sí ọ nípa kẹyìn àwọn yìí tá a bá se léni náà ni ó di tami ọ̀la o èyí ní ó pè tí ọ̀la adéyìn.

kana mo tun lo ki won nibi oloku mi legbe lona epo nbe se ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Abmalik wireless communication concept ni jojima to lo yi ni baba re an lo teri gba so asi baba kana lo bi ohun ati nixi brandi alani ke ti mo ma npe ni graphic designer ni George won ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana yi ni jo kan ni no dile leyin asusu je temi ati ti e na o

0: gbogbo eyin asore mawo be ona o salekun kefun yin ona o si alekun kefun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa ona oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na ona o se kefun yin ni igba gan yin ona o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori ase pamo lodo olorun oba te ran ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ran ti iwo nse ore ase pamo lodo olorun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olorun oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mu ku oni bi ori ase pamo leleyin se mo pe egbelegbe okada oko ni o koja ni egbelegbe ese na ni o rin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awon nikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori ase pamo lodo olorun oba e ma je je nforo le soro je npada se eni to sore kinkin bi na gun bi omo na gun yo ka ba mata eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo
1: omo ya mi yo
0: Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa de bi yepe to kan lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe subeni to ba bu yo ka ba mo eni ti o bu rara yo ka ba mo eni to bu pupo yo ka ba mo eni to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon ka ba mo ni gbeyin ayin ki la ba o ba wa bu si e ma je mbu nkan kan jare kirin ajo mi o tun le ba fuye kin le ba ma lo kin le ma gbese kosa kosa kosa kosa
1: an fabio
0: ni on ba bu pin pin pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kin kin nga to wa de asiko kan sorin de asiko kan won rin bi agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye ipete bu tele won o nga ti won mo yewo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo ninu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to n ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se olore ise lada gbogbo awon ore ase pa mo ta ba nse a ka ba mo ni gba ke pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to po ju bayi lo ke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se pupo yo ka ba mo en to se die yo ka ba mo awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo ka ba mo aba mo ru ewo la ba ka aba mo ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbiyanju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma kemi na mo sori boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni ki

0: ni so wa nu ah ni si na ti mo na o ti gbogbo yin te ngbo mi lowo ati mo na gbogbo awon ti o mo gbo nigba tin ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re ati mo na olohun ni so wa nu mo lai lai fa te ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni loye owo kan ni eyin e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ra wa lowo ka wa josin bolon oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ani ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku da ma fi withdraw wo ninu banking ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi ba ro si pe o si ko ma ko withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayi o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re ton kan to le sun yara meji papo le kan na wo gogogo ele lowo o ma da le na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying it to me, I have to be last in long. I am a little color.
1: Battle damn you, Battle, yeah, you mean, but only die for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jijo sugba ataye lati tun orun wa se ataye lati tun nu sare wa se se tun nu sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lo hun se ni gangan de mi ran se sile se mo gbe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e kan so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi mama gbagbe mo ranti pe ko si ba se pe laye to pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: nibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mo so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe iranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah manjidi o
1: ore aye pe
0: kilo de to fi ku nigba o lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi ah gikun bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se ma sun ta sun ni aya ni mo di sun mo di bara mi la america ri boya ntori pe boya pere pe npada la america
1: lo ba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la abuja abuja tin ti ibese te ri pe pe pirin pirin Masun mabara mi ni Saudi Masun mabara mi ni Dubai Dubai tin de be re mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be nin ngba ta ba ti ku ninjo gbe ni ah ani lati gba to ti ku ama ni ni kini iseju meji pe mo ma dosi ni mo ma to gbe lo mo ni ken to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo
1: ise kan ma se ri ni ni ojo kan
0: Let me find Jack Casamaze dada to je pe te ba tin pe o ko mi te ba tin pe o ko mi yo ma ran yin leti pe a ma nse dada ni o a ma nse dada ni o mo to le kan wi pe te ba ri bana awon ti aisan ba re nsi tan ni ti won so wa mi won se toro owo fun won te ba ni bo se naira 5 bo se 5 naira e ma da si bo se a mi ta se ta fi boju re olohun pade o e ma da si o e ma da si o ka ma se dada o e ma se dada o e ja ma se dada o
1: wa sofo to ba no ati no
0: Olorun ba laladi pe le esan eni to ba nse daada yo ka ba mo pe won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pin pe ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po ta buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba won ta wa ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma teni to bu atani ti o bu pe pe pin pe gbogbo awon de aye bi kan ti won de ile bi ti won ni kan won yewo to yewo tan to di goal mo won lo tan ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo ara mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka try ka strive ka to sore die ani mo to wa so le kan yi pe mo sore ko gbe mi olowo kan ka na ninu ni o adeyin ga bo re ba ti e wa di bi nko ai ipade gan won ni o lemi se nje ka sa ma se da

0: se tori ada ada le aye yi na to pe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi aye eyan mi ma ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa nitosi ti mo da bi Jesu mo npe yin nigba ti mo wa nitosi o tori ngo ba pada ya gbogbo wa la ditan gbogbo aladitan o aro ba gbogbo aladitan ka sora ka le ba aditan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa se tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawo lawo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumini ati mumini ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin muslimi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbo ba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e po sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbendi le kama e je karara wa lowo ikede iwa lati odo oyo ati ba unity forum jake dadu agbaye egu account number 22180905525 egbo le kasi 22180905525 UBA bank oruko account yen ni oyo ati ba unity forum e o ni se lasan o allahu mahami
0: aye ki n tun fi asiko yi de odo yusuf ore mi to na da foundation le ni joni won bo na eye won boya foran yi oye ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo n pe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya lai la lo celebrate re nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo n bo na
2: akini ta wa se ni bayi ni pa pa ni awon ti won wa nile

ohun aleha o jade dada in sile forward dure pa lo bi ti mo tin seto lawa yi e ba manage re ni o sugbon te ba nsa kesi e mo gba o en mi ohun awon omo kekeke labenu labenu video na nbe lori Facebook page wa ni ajise bi oyo radio tv and do pe na ni Ikram Yusuf Adebisi foundation owo ta bi lo se leyi ni ori status re lori WhatsApp lo ti tele re jobo yo ko on version kan bayi la yen da se o ni awon kan da se lati orile ede Dubai and them on da se lati orile ede Dubai won se raise ni ale to n post e to fi dijo ki ta lo be o lo si ti raise over 30,000 naira ti abi close to 30,000 naira pelu owo to na fi kun da ta bi lo se leyi ara bi full stop lo makilini ifonu gbogbo awon kan lori sire ko da gbe cake lo be ajo lo ni video nbe ni ori Facebook page wa eyin na e ma sori anse pamo o nbo na nbo yo won ele o ti jacket je.

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olodun lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon tawon se da na da foundation na le loruko re ipe ti o je ko man gan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo tawon bi oro mi o ye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ye ngba ta olodun se tawon ni rorun tawon ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olodun ori ofe la awon mo ri gba na bi wa n dupe ori olodun na bi lo si bi gba se yin na se n dupe ori olodun bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awon wa si bi bayi leni ti olodun ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olodun ni so awon mo ti wa na di omo orukan kan gaga awon ti won wa ni position re ti olodun ba ki o ba wa pelu won awon ti won se kini owo ti won ma fi tun bi gbe ise yi ise aranse yi tesi waju ki olodun ba ki o tun ba ma pese re fun won olodun wa ni ti won ni pa lola abijaye rasulullah alola yin na tena ti gbe yin te ba nwo te ma ba wa se re gbe yin na te ba fe dasi ba ye best sponsor omo kan lati primary level secondary level do bi de tertiary do bi de koda ko je pelu ebo ya yin na ni e ma ba se le kan si ibias ikram yusuf adebisi foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won debi oni ju bayi lo ni
0: ni bi ori eto nu yin wa pe account number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le dasi foundation yi na won le ma gbo wa lowo ikram yusuf adebisi loruko account yen account name ne uba o wa je ti ati mu gege ati takada mo fe pa account number yen 22314764 34 22314764 34 Ikram Yusuf Adebisi o ko omo won ni fi da ale Ikram Yusuf Adebisi 22314764 34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12th lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke eliyan erelu loke oroki loyo alaafin wa nibi iya foundation ko pe en ta bi sorry en iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na a nje baba ati mama fa awon mo wa anu la ri gba agbole awon ti won da foundation yin le ni allos compound tora mo gbo mo so ni won sugbon ti kole so yan ti do mo yo na nu ni agbole won ni ogun mo so ni agbole won logun mo so ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo na nu allos compound itesi waju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 081 4161 7576 081 4161 7576 081 4161 7576 081 4161 7576 Allos compound it is where you zone 2 or 12 and you came with me ni oyo alaafin wa ni bi account number won le kan si o na ni oruko re ni Ikram Yusuf Adebisi UBA 22314764 34 22314764 34 Adeyinka Olasukan mi mo nbo na kemi o ma mura ti lo kirun ni masala si ni ayi eyin temi mo ro pa ti di nkan kan a ti di nkan kan ta bi meji mu nigbe to ti ta aro yi a se won mo dupe opa tori pe gbo ni wo pe wata wo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni adeyin nkan tun so lo ro e si ba mi gbo e bi be oro mi si ye yin yeke yeke e gbo mi so olo ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se n gbo wa ni mo n jinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te lati ma se waas lati ma se waas ah oro baba pastor ti mo so le kan kin tun fi kun baba yin so pe o nfe gbe talk away o gbe toilet fun gbogbo awon ara adugo ti won ni salanga ta ma lo ma ya agbe soju odo ibi ta ma ti lo ya agbe soju odo labe ju ma nba won le kese bojo lenu won le kese bojo lenu eh o won gbe talk away won gbe toilet ojo ta pe awon landlord adugo ni won ma monitor awon ni won ma boya won ma oya won mo gba wo ta so le ta so le lawa awon ta ba n ya gbe be ti won fi mo monitor re to pe awon kan ni o duwo be boya pa mo pa marun marun ni ti won fi mo san salary re to ba n duwo ti mo monitor re tori se lawon yo to ba je yi e mo ye public properties do wa ni gbo ta won yan ba je sugbon o ni ka awon landlord o moju to won o gbe to won lo fe to won ah seyin na so re sawon ara dugo won mo riri ngo di asiko december o si ti ma wi pe won ba ha onje fun gbogbo ara dugo won le ha dele bi ka ko to ma dele bo mi ara mi yeyin lasiko december ba ta won christian na mo so dun ta wa christian ta mo so dun oro mi oye ore mi gbogbo esin ni mo nse awa christian emi ati won la jo nje christian emi ati won la jo nje muslim emi ati won la jo nje baba la ah boni re o eh alaji pa eto oluwo keke yin re o eh arole gbenga deboye
2: ore mi wa gbo eyan to ma hun yo ni wa gbo eyan to ma hun yo ganja fa lo ma
0: o wa so pe
2: ato eyan lo ma
0: ah na se go december ko tun gbo nje de le awon elomi won ni je won danu ni ewo laburo wa waste o nje ke wa lo n le se ti o kari ti o kari le ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara dugbo ni baba ba lo mu owo ara re to ba bere si ni ri solar ni street ori ni waju ile re ori legbe ile re

0: beloved.
1: Alolo ni ja sa jin sofin a ni jin sofin aye a ni ku sowo lowo asipo ta wa yi ise owo yi si ise owo yi si ise owo yi si keyan tun wa se ku tun a lo bo sowo awon mo ni jibiti ise owo ni ise o tori e ni je ka wa ka mo update wa ka mo fun wa ni awon ona tan tun gba lu jibiti ta na ta tun bi ni jin sofin ta fi ni ku sowo ayin wa pe egbon wa kan daada na to fe ko sowo sugan te le duwa tori tori ko yo ti o je o bo sowo wa lai ta lai bo se gbe kini to se perfect kini e le mo te bi ko owo olorun ni ja ko owo on perfect e daada eh on perfect e daada o fe da bi foolproof to ye pe olorun nikan lo le gbon eyan teyan bi ni ko sowo afi teyan ba to ti gboru bayi tele tiyan to ti gbo ba ti fe so yi abi to tin ti gbo lenu awon kan tele ile yan bi le mo ko owo sugbon awon baba wa bo won lenu onikan lati n gbo pon won lenu onikan lati n gbo pon in wa ke si egbon ti isele ta won isele si ko wa fi enu ara re so bo se je mo se ri gele tori mi ma n so o le ma ri bakan in yo fe enu ara re so a ti wa fi bi o se tori enu olohun fun logbon oko o record voice e bi na se record voice e te gbo tan le kan to be lu mi jibiti ti o ma pe omo ipe awa igboro la wa na ro mi o ye yin.

se n gbo bo se n ja la la la la e ma yin kuro nibe ni kanin ajisebi oyo online television and radio www.ajisebioyoradio.com e se te n gbo ikanin wa o ajisebi oyo la ri oyo ni se bi baba enikokan to an baba wa ni edun opo ki po edun soki bayi na lo bi oge adeyinka ai mo fe ma se lo mo fe ma fe yi se lo were were mo le ro yi gbe ti ko eko kan abi keji nibi eto taaro yi eni ti se ojo kokan la osun kini odun 2021 ojo tuesday le nije o ni orile de nigeria ago mesabo o ti koja aseju meji 9:32 a.m. lodo wa ni a

0: 3 months purpose pensions only the compound over the road you papo ko se ye bi okini gbo mo igi po ninu gbo ka to fi gi omo gbegbedu ise won fini lokan bale tori pe won foruko sile lodo ijoba abajo ti gbogbo eniyan fi yen won laayo won se agency banking asoju first bank kolo money carbon or pay later ope ati mtn momo won ba ni shares won nile fo pamo opening a bank account bi ba ni sowo sori cable tv bi dstv startime ati go tv si sowo na mene mene utility payment computer services aga ati tente orisirisi te ba nilo lodi ariya lo wa nile ise won rental services ko ton sibe 83 multipurpose ventures tun se dasile ad block making depot so won ti fi ero ogba lode so mi di yin ad block won le kokoko omi bawo to mo to ninu ofin gbese re ko sina ko si nkan tutu ti do ngbagbe 83 multipurpose ventures wa ni onilu compound owode road ipapo telephone 0003573 7486 tabi 0082753011 ati 0054064761 83 multipurpose ventures oga ni won ni le ise won
1: Aule we fun awa ngba ta daye
2: ato
1: Aule we fun awa ngba ta ba ku
2: Eko ojumo o eko ojumo eko ojumo ma ni gogo bi kibi ti kan le yi afere re to ba nfe de
1: to ba ku
2: akin o to ba se pe aro lo ba dodo yin be e ka aro o to ba se pe owo osan ni e ka san to ba de tun je pe lo wa ajale na lo dodo yin be e ka le o Olorun ba na lo ba ara a fe do o e dara tu wu losopolo lopolopo gba ti asiko ebe kan ni emi nbe Olorun Olodumare a deda se da ko ma fi mi pelu eyin dara ti o pa wa lekun ara ti o wu wa ni ko fi le aye wa da nitori pe bo ba pa won lerin legbe bi kan a pa won lekun die legbe bo mi to ba pa won lekun die legbe bi kan a tun pa won lerin die ni le bo mi ara l'olorun ba mi fi nda ko se ti o wa lodo olorun bi ko pa yan lekun ko to pa ni lerin bi ko pa ni lerin ko pa yan lekun odo olorun na ni gbogbo e sodo si o
1: ye ni pa ko ma ni ba ta fi wa ye
2: Ala l'Olorun ba mi fi nda o nje ka mo na ni o nje ko mo ye wa wi pe Ase yo wulo won Olorun Oba.
1: Otadaye.
2: Ko Olorun Oba lojo ni. Ko wa se daada si odo temi pelu eyin te ngbo mi lowo lowo. Pelu gbo awon ololufe mi ka kiri agba nla aye. Awon tan feran Olorun lara mi.
1: E ba si die no si ma wa wi.
2: Ti won ewo ta si se mi. Tabi o asiso mi. Ti won si nferan Olorun lara mi. Olorun Oba yo mo ba nife eyin na o. Gbogbo bi ti mo gba wo yin Olorun ni je nba je nbe eyin gangan na e wa ni pin tin lai lai fa baba egbo ki la se lowo lowo sawon yo daro leyin wa ta ba lo tan

kana mo tun lo ki won ni bi oloku mi legbe lona epo nbe ze ba ma ngbo ti mo ti ma nda ko mo mi ka ti mo ni S Malik S Abmalik wireless communication concept ni jojima to lo yi ni baba re an lo teri gba so asi baba kana lo bi ohun ati nixi brandi alani ke ti mo ma npe ni graphic designer ni jojima ni baba lo ninu awo atun lo ki won ni be lana yi ni jo kan ninu dile leyin asusu je temi ati ti e na o

0: gbogbo eyin asore mawo be ona o salekun kefun yin ona o si alekun kefun yin nile aye ni ayin ati ni igba kan gbogbo eyin te nbo awon ti bi npa ona oba ko ni fe bi aro san ati ale pa eyin na ona o se kefun yin ni igba gan yin ona o ba asiri eyin na gbogbo eyin alasiri te nbo asiri awon eyan te je kasiri won o tu te mo pe ana ni mo nbere nibi eto ti mo se lana wi pe nje iwo ni ori asipamo lodo olohun oba te ranti ti mo soro lana ti mo ni nje iwo ranti iwo nse ore asipamo lodo olohun oba to je pe arin iwo eni to se si lodo pelu olohun oba nikan na lo mo wa tabi ko ti e se ko je pe eni to se fun gan na o ti e mo iwo nlo loju titi lori eso to le gun omo elomin lese lo ba mu ku loju ona ori eso to le gun tayo oko elomin tabi ko le gun okada elomin loju ona o mo ku oni bi ori asipamo leleyin se mo pe egbe legbe okada oko ni o koja ni egbe legbe ese na ni o rin koja nibe o ti won si ni mo pe ijamba ti o ba si awa enikan ti mu ku oni be ate to se telomin mo ate to se teyan na o mo ha so ni ori asipamo lodo olohun oba e ma je je nforo le soro je n pada se eni to sore kinkin bi na go bi omo na go yo ka ba mo ta eni ti o se pe pe pirin pirin o na yo ka ba mo
1: omo ya mi yo
0: Hey, gẹgẹ bi oro ti mo nba pe won wa debi yepe to kan lo bi ile bi o won wa npa won lase wi pe ebu yepe o ebu yepe sugbe ni to ba bu yo ka ba mo eni ti o bu ara yo ka ba mo eni to bu pupo yo ka ba mo eni to bu kinkini o na yo ka ba mo lawon kan ba wo pe nitori pe won ti e ti so pe awon ka ba mo ni gbeyin hanyin ki la ba o ba wa bu si e ma je mbu nkan kan jare ki rin ajo mi o tun le ba fuye ki n le ba ma lo ki n le ma gbese kosa kosa kosa kosa ni won ba bu pin pin pin pin lawon kan o bu pe pe awon kan bu ta sore awon kan bu di awon kan to bu popo kin kin nigba to wa de asiko kan won rin de asiko kan won rin de agbegbe bi kan won de awon ilu bi kan na ma tun so fun won na pa won lase won tun gbo ohun mi to pa won lase aye aye aye pe te bu tele won o nigba ti won mo ye wo lo ba di goal lo di gold lo di wura owo ye biye la ba mo wa gbeyan ateni to bu kinkini ko te ti o ka ba mo ninu ateni to bu die ta sore o na ka ba mo ko en ba mo ke bu die si o en to bu popo gan na to ka ba mo en ba ti fi ja lori abi trailer ru o gege be na ni gbogbo se olore ise lada gbogbo awon ore ase pa mo ta ba nse a ka ba mo ni gba kan yin pe en ba ti e to mo kin to se die si en ba mo kin to gbiyanju kin to sore die si en ba mo kin to sore fun lagbara si boye esan mi o ba to poju bayi loke o aneni to ba sore kinkini yo ka ba mo en to se pupo yo kaba en to se die yo kaba awon ti won se pa pa pirin pirin awon na yo kaba mo abama ru ewo la ba ka abama ru ewo la ho ka ni gbe se ka so pe ha ba tun gbianju ka to se ju bayi lo si ni abi kin ti ma temi na mo so ri boya na yo ba bale ni ba ni yo bale nu wa ni gbe tori pe igbeyin na loju igbeyin ni si ma dun oloku ada adeyin ka pe nbo bi awerin aja lo oyo yin to ti de lo ro yi ajo ko bi eni kilo.

0: ba wipe
1: egbon ti anabi muhammad sallallahu alaihi wasallam so ni aro igba o se kirun to be gori mi nba ri bayi to be kirun to be gori mi nba o se ami ami alakoko o te se elege yo gori mi nba ri keji o tun gbo ami o tun se ami awon sare ngbo wa pe atanabi nsi ato o tun gori elege to gbi ese gori elege ta o tun se ami nga jo kirun to la aro jo ta nwi awon sabe won bi awon disciples anabi bi awon disciples jesus awon peteru na se wa awon disciples anabi awon umaru awon gbogbo awon awon disciples anabi won bi le re yi arika ye bi kan le kan o si seru e le ba ni bo se gbe ese kan lala koko o se ami o to gbe ese le keji gori member le le keji o to se ami o to gbe ese le keta o to se ami ha awon bi pe kilo de to bi seru eleyi lo wa da won lohun wi o se ami ni bi pe malaika jubiril ni se awon ipe ni se awon ipe san lo wa se ami o ni ibinu olohun igbe olohun ko ma be ni ti ramadan ah osu awe o ba ni aye ti o si sese olore kankan ninu re
2: ti o toju eni su se
1: o se o ni ohun se ami o ni elekeje ni wi
2: pe ati fafe
1: eni to gboruko ohun anabi ti o da ike ati eyin pada si odo ohun olohun to se ami o ni eleketa na ni eni ti o gbonju baba ati mama re ti won dagba si lowo ti o wa ri se olore kankan se latara awon obi re bejeje o ni je malaika jubiril n so pe ibinu Olorun dare ibi dadan Olorun ko ma be lori irufe awon be Olorun to so pe ami awe kan lo tun de to tun lo yi seyin ni se olore gankan de se ninu e se ni se olore gankan ni se se ori asepamo ni awon ma so pe osu adipele esan la wa yi nje yin ni ori asepamo gankan ninu osu adipele esan ti tun lo were were yi se mo nsore mawo be abore se kari mi na le ma nse adeyin kan mo tun ti de alawe janu boye se njanu bo bi oko to to bo njanu bo bi apo yere.

0: la fortina
1: eje to wa pada sey sey kon mo soro python kan bo ladugo aloro run pipe omi na wonu yara awon eyan wa la won ti won le gbo run type water laila ti o ba si ololohun ala baba python yi ladugo mi adeyinka loke oro ki loyo alaafin wa mi baba yi ronu tap omi lo to wa so ninu landlord meeting landlord association lo ko ba se ko sese ti o ba se pe ile ohun wa ni gbere gbere esale titi o won ba ronu e lo si gbogbo adugo gan ni ah yin sey na ma se rufe ru ore bayi baba yi ni fe ko ba se pe ile ohun o bo si sale odo ni o je pawo oke lo wa gbogbo sale gbogbo adugo yi lo ohun ba ronu omi ta awon yi lo si tori to wa gba bo ohun jin pupo kesi awon bo o ta ma n gba ta sere la dugo ti ayen
0: ariji gbogbo n to wa n famo asile ele mo da won lasan
1: se tun mo nti baba python ti mo nwi nse se tun gbo n to tun se to pe awon landlord awon meeting ni awon landlord association o to so fun o wi
0: ko to fin ni
1: bi awon eyan se mo nya gbe se pado lodo ohun yi ni sale odo yi o teun lorun o ni o teun lorun be se mo nya gbe soju odo ka kiri gbogbo eyan na te n ko lete iko toilet sibe ah iwa ti o dalele iwa abaje gba to buru jai ko ti eje pe oru kan ga meji lele gbe ni soccer we egbe o ka mo ya gbe sibe ka mo ma fi igbe ati eri ara ti yin ri ri awon elomi la egbe soccer we o egbe le ya gbe o egbe le gbonse o fun eyin te ro ko le se wa ni ro gbe iye toilet ni ani egbe loru beji be ti e le gbe ni normal soccer we o
0: seri amasa
1: kini baba python yo wa se ni tawon eyan ma fi igbe liter gbogbo oju odo ni sale ni pado legbe odo o wa ni tawon landlord wo bo n wa le sadugbo kan kan bo n wa le ni se ni leri a ninu adugbo wa kan mo n wa le ninu area ladugbo wa ko won o gbe soccer we fun won kan ma ya gbe be kan ma lo ya gbe soju odo mo awo pe won ati irile fun ni oji o ti gbe o ti se tan lati gbe ti o gbe toilet to je pe o ni awon landlord adugbo ni won mo monitor seyin na sori fa awon ladugbo yin adugbo teyin na gbe so mo riri eyin nbe ayin abeyin nikan aso ni eyin nikan aso jo so so so gi o te da bi ti orin eyin na ti ori enle o ayin ti ori enle o ma ri se giba le ikan ni mo kaun ka se ki olohun adia fun iwori oni kan nijo titin darin oni kan soso gi o seyin nikan soso gi o le nse ladugbo oda nikan gbe to oda nikan gbe nu palo bi eran ko le nse eyin ati dile eyin nikan ni eyin esore fa awon ara adugbo yin o ti je wi pe enikan ko ho enikan kan anything ṣugbọn e ma gbianjẹ e ma so nitori pe eni to ba se die yo ka ba eyin se o se pepe yo ka ba en to wa se pupo na o ni o tu ka ba mo gbe ah in ba to gbianjẹ ki n ti sore die si o mo si sore ko gbe mi olowo kan ka ninu ni o adeyin ka mo to ti de mo sese n danu bo bi o

0: ni so wa nu ah ni sin atiman o ko se gbogbo yin ten gbo mi lo atiman na gbogbo awon ti o mo gbo nigba tin ba tun upload re sori server ti ba n repeat ara re atiman na ala ni so wa nu mo lai lai fa bo se ba ri bana awon ti won so ba re aisan kan ni se won be gbe lo lo ba ni o ni lo yi owo kan ni e ma da si bi o ti ajo elo kan lo e ma da si n ta wa si laye na ni ka wa ran ara wa lowo ka wa josin bolo oba ko se ta ti waye o ko se ta mo lo ari ta ba tun ku ta njo ta ba re wa le asu ta ba n gogogo kasibuku pasibuku that ma fin withdraw wo ninu bankin ta ma n gbe le wa lowo ba ti an fi ba ro si pe o si ko ma ko withdraw wo iko ma ko lo run o ma yawo le bayin o ni mo le ko lo wo tun bu kokoro ore wo tun fi le lowo wo tun fi kokoro le re ton kan to le sun yara meji papo le kan na wo gogogo ele lowo o ma dale na ni mo le ko lo Only for seeing him be saying it to him, lawyer to bed tower last in long. I am a little color.
1: Bato Dami Joe, Bato Riaye me, Boromi Jai for me.
0: Hello. Matori aye temi na borun jojo sugba ataye lati tu orun wa se ataye lati tunun sare wa se se tunun sare yin se se tun orun yin se kin le lo de ba lo hun se ni gangan de mi ran se sile se mo pe iya yin a wa na ja ni o a si wa be wa ah ile gangan lohun ibi ta ti pe kanrin kese bi dodo e kan so je pe ogbon odun lodo wa ni bi wa lai ko ti to seju kan nibe o a mo pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo eyin temi mama gbagbe mo ranti pe ko si ba se pe laye to a pe lorun ju be lo
1: Allahumma
0: bibi wa si ti mo wa lana ni baba mo mu so fun wa ri pe ta ma ji baba yin te nse ranti re ni pe iranti ogun odun yi te nse ranti re ta ma ji pe ah manjidi o Kilo de to bi ku nigba wo lo ti wa ku baye lati gba ye ni a se bi a gipu bi ibo anana ni mo kan sun ale ana mo sun gege ba na se mo sun ta sun ni aya ni mo ti sun mo ti bara mi la America ri boya nitori pe boya pere pe npada la America
1: lo ba to le fun ni
0: ma sun ma bara mi la Abuja Abuja tin ti ibese te ri pe pe pirin pirin Masun ma bara mi ni Saudi Masun ma bara mi ni Dubai Dubai tin de bere mi tin ten international passport ara mi oye wa wa ji wa na be nin ngba ta ba ti ku ni jo gbe ni ah ani lati gba to ti ku ama ni ni kini iseju meji pe mama dosi ni mama to gbe lo ma ni kai to je pe ko si ba se pe ni ayin to pe lorun ju be lo
1: ise kan ma se ni ni ojo kan
0: Let me be in jail, customize it. That you put a batting pioca, me. That batting pioca, me. Your man, you let it pay. I must say that, Dan. You, I must say that, Dan. You, what's a leg? Are you paying? That bandy banner, what see? I saw that and see. Then it's on so what was the total of one? That bandy was in that man, who was a five near Emma Dassi. Go say, I am a tassi, that we bought you along, but you, Emma Dassi, come on, say that, Dow, Emma, say that, Dow, Emma, say that, Dow,
1: Toba no ati no
0: kiduni Olorun ba laladi pe le esan eni to ba nse daada yo ka ba mo pe won ba tun mo ko won se ju bayi lo ba ta wa te wa so eni ti o se pe pe pirin pe ti mo bi so itan le kan ti mo ni won debi kan won ni wo buye pe ku gbo sa po kan buye pe sa ko sugbe eni to ba buje o ka ba mo eni ti o bu rarara na o ka ba won ka won ko bu pe ni se wa ma di ajaga mara mi lorun ti mo le ma rin virili lo ngba to ti ti je pe gbogbo ata ba bu na la ka ba ma eni to bu ata jogun pe pe pirin
1: kan ni ata
0: gbe won de aye bi kan ti won de ile bi ti won ni kan won yewo to yewo tan to di goal mo won lo tan ba ni ka pada ye gbogbo se ore ta ba se ni ayin wo ngba to ba digba kan to di goal mo won lo a ba mo ka ba mo pe ka ti mo ka se die si o ka ti mo ka gbianju ka to sarapa ka te lai ka strive ka to so ore die ani mo to wa so le kan yi pe mo so ore ko gbe mi olowo kan ka na ninu ni o adeyin ka bo re ba ti e wa di bi nko ai ipade gan won ni o let me say Kasama said that.

0: se tori ada ada le aye yi na to je pe gbogbo e ile aye yi na lo mo aye eyan mi oh aye eyan mi mo ma npe yin mo npe yin o nigba temi gangan ti mo tun wa nitosi ti mo da bi Jesu ah mo npe yin nigba ti mo wa nitosi o tori ngo ba pada ya gbogbo wa la ditan gbogbo aladi tan o aro ba gbogbo aladi tan ka sora ka le ba adi tan daada ni tori pe igbeyin na loju igbeyin la won baba wa se tun so pe ma ndun oloku ada o mo nbo na aye nde odo awon oyo ati ba pelu ramadan project won tan se lawo lawo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh oyo ati ba unity forum ni kin ki gbogbo eyin mumi ni ati mumi na ododo pe aku akoko yuese emi wa yo si opolopo re laye ati laaye wa o won tun ni kin ki wa wi pe eku oru esin olorun oba yo gba esin fun wa oyo ati ba unity forum jake daju agbaye fi akoko yi kede fun gugu eyin musulumi lokunrin lobirin lomode ati ni agbalagba gugu eyin tolorun oba mi sege ola fun wi pe oyo ati ba unity forum kede ramadan project ti won fe se fun awon to ku die ka to fun awon ti won ori owo hori fun jiji ati fun mimu ki ramadan odun yi ba le dun ki gbogbogba le kan si fun awon na e je ka mu kekere wa ki a fi gba opo yanturu pada ni odo olorun oba o ni e ko sese wa si bi ise olore e ba le ni esan laye yi ati lojo gbe ni le kama e je karara wa lowo ikede iwa lati odo yu atiba unity forum jake dadu agbaye egu account number 22180905252 egbo le kan si 22180905252 uba bank oruko account yen ni oyu atiba unity forum e o ni se lasan o allahumma amin
0: aye kin to fi asiko yi de odo yusuf ore mi to na da foundation le ni joni won bo na eye won boya foran yi boya ohun re o jade nibe won bo na kin fi si ajo lo si bi ile awon ma lai ni ya ni joni ninu awe ta wa yi ni o se foundation ni oruko omo re to bi to pe odun kan ni ojo ta awon yi lo mo npe odun kan ta wa lo si bi odo awon ma orphanage awon ma lai ni ya ai la lo celebrate ile nibe ninu awe ta lo lo yi na ni video nbe ni facebook page wa ta se sibe lori ajise bi oyo radio tv mo nbo na
2: akini ta wa se ni bayi ni pa pa ni awon ti won wa nile

0: se gbo oro lenu obirin ti o bi omo tan tori e da foundation le o won ko re na le gbo le kan to ko re je ore mi ni o so wi pe anu olon lo ngan lawon gan idile awon rigba lori omo awon ta won se dan da foundation na le loruko re ipe ti o je ko man gan na di omo orukan tori e mi pin tan ni gbo ta won bi oro mi o ye yin tori e lo je ka won wa ronu pe ka won da ile pe ya ngba ta olon se ta won ni rorun ta won ri bi ni rorun bayi ke ma se pe awon mo se kan se lodo olon o ri ofe la awon mo ri gba na bi wan dupe ori olon na bi lo si bi be seyin na se n dupe ori olon bi aya mo nbo na
1: awon ti won se foundation na ti won pe awon wa si bi bayi leni ti olon ra olojo ni ti o tun ma wa pelu won ko ma ran won se olon ni so awon mo ti wa na di omo orukan san gaga awon ti won wa ni position re ti olon ba ki o ba wa wa pelu won awon ti won se kini owo ti won ma fi tun bi gbe ise yi ise aranse yi tesi waju ki olon ba ki o tun ba ma pese re fun won olon wa ni ti won ni pa lola abijaye rasulullah alala yin na te na ki gbe yin te ba nwo te ma ba wa se gbe yin na te ba fe dasi ka ye best sponsor mo kan lati primary level secondary level go bi de tertiary go bi de ko da ko je pelu ebo ya yin na ni e ma ba si le kan si ibias ikram yusuf adebisi foundation to je iyaf na ta ba ti dodo won o debi oni ju bayi lo ni
0: ni bi ori eto nu yin wa pe aka number tori boya awon ti awon eleyin ju anu ti won le dasi foundation yi na won le ma gbo wa lowo ikram yusuf adebisi loruko account yen account name ne uba o wa je ti ati mu gege ati takada mo fe pa account number yen 22314764 34 22314764 34 Ikram Yusuf Adebisi oko omo won ni fi daale Ikram Yusuf Adebisi 22314764 34 Ikram Yusuf Adebisi ni igba ti awe di mokanla ni on the 12 lajo lo si motherless babies home to wa ni second gate iyen loke eliyan erelu loke oroki loyo alaafin wa nibi iya foundation ko pe en ta bi sorry en iya foundation present a prestigious day with the orphan at the orphanage home pa wa gan na anje baba ati mama fa awon mo wa anu la rigba agbole awon ti won da foundation ile ni allos compound tora mo ogbomoso ni won sugbon ati kole so yan ti domo yo nanu ni agbole won ni ogbomoso ni agbole won logbomoso ni nje olo sugbon won ti di olo ti wa loyo nanu allos compound itesi waju zone 2 atun efa ni oke mogi area ni oyo alaafin ta wa nibi ero ba ni soro ta le pe won si ni 081 4161 7576 081 4161 7576 081 4161 7576 All lost compound it says you are using 2 or 12 and you came with me ni oyo alaafin wa nibi account number won le kan si o na ni oruko re ni Ikram Yusuf Adebisi UBA 22314764 34 22314764 34 Adeyinka Olasukan mi mo nbo na kemi o ma mura ti lo kirun ni masala si ni ayi ayin temi mo ro gbaya ti di nkan kan a ti di nkan kan ta fi meji mu ngbe to ti ta ro yi a se won mo dupe ope tori pe gbo ni wo pe wata wo to wo to wo to wo to woro wo woro wo to wo ni adeyin nkan tun so lo ro e si ba mi gbo e bi fe oro mi si ye yin yeke yeke e gbo mi so olo ba yo mo wa pelu wa o tori pe be se n gbo wa ni mo n jinja wa lati to ma so oro yi lati le mo te lati ma se waas lati ma se waas ah oro baba pastor ti mo so le kan kin tun fi kun baba yin so pe on fe gbe talker we gbe toilet fun gbogbo awon ara adugo ti won ni salanga ka ma lo ma ya gbe soju odo ibi ma ti lo ya gbe soju odo labe ju ma ngba won le kese bojo lenu won le kese bojo lenu eh won gbe soka we won gbe toilet ojo ta pe awon landlord adugo ni won ma monitor ana ni won ma boya won ma oya won mo gba wo ta so le ta so lawa awon ta ba n ya gbe be ti won fi mo monitor re to pe awon kan ni o duwo me boya pa mo pa marun marun ni ti won fi mo san salary ni to ba n duwo ti to mo monitor re tori se lawon yo to ba je yi aye mo public properties do wa ni gbo ta won yan ba je tuma o ni ka won landlord o moju to won o gbe to won lo fe to won ah seyin na so re sawon ara dugo won mo riri ngo di asiko december o si ti mo wi pe won ba ha onje fun gbogbo ara dugo won le ha dele bi ka ko to mo dele bo mi tani ara mi yeyin lasiko december mba ta won christian na mo nso odun ta wa christian ta mo nso odun oro mi oye yin ore mi gbogbo esin ni mo nso awa christian emi ati won lajo nje christian emi ati won lajo nje muslim emi ati won lajo nje baba la ah boni re o eh alaji pa eto oluwo keke yin re o eh arole gbenga deboye
2: ore mi wa gbo eyan to ma hun yo ni wa gbo eyan to ma hun yo danja pa lo ma
0: o wa so pe
2: ago eyan lo ma
0: ah na se go december o tun gbo nje dele awon elomi won ni je won danu ni ewo laburo wa waste o nje ke wa lo nle se ti o kari ti o kari ile ti o kari oko ti o tun ma wulo fun gbogbo awon ara dugo ni baba ba lo mu owo ara re to ba bere si ni ri solar ni street ori ni waju ile re ori legbe ile re.

0: a wa dupe ni o ba se dupe lowo olola ndupe lowo eyin alatileyin wa pape la wa da mo ti rowo yin be nba mi daada lati Ivory Coast e se pastor session pastor session lati Ivory Coast mo ti rowo yin mo ri yin ni ayin e du ore ba mi daada a general evangelist e daddy ji o
1: thank you
2: mi o le jaje gba
0: nje gbagbe olore nje gbagbe eyin alatileyin wa e ku itoju mi o e ku itoju mi o nitori yin baba seyin afanda adeyinka aja lu oyo ti gbo lasan nitori be mi o bare ranko mo rakata eyan ni ohin ani mo rakata eyan ni e ku itoju mi o olorun oba yo ma toju eyin na gbogbo yin patapata ani e ku itoju mi

0: ikọ to si ni Olorun lo ka mi ye o ona ba ngbo mo ma won ta jo lo suku to je pe oro tun da lenu won saka saka ju awa lo Olorun ba ngbo Olorun lo di bi ka wa ye o ri mi lo samiyan Olorun ba ngbo me lo la gbogbo ara mi kini mo ma wi na ki mo ma so Olorun ba ngbo Olorun lo ka wa ye o wala ikọ to si mi o kan wu o didi o wu Olorun lo fi gbe ogo fo le wa Olorun lo gbogbo fo le o Olorun lo gbe ogo fo le wa o Mami, edu ore madam fun mi kemi lati lo badan Mami dada nu awon lati leyin wa nu edu ore edu dede Mami. Baba mi fatai la miti latawo Londo state madam fun mi kemi lati lo badan ayin afolabi nurudin alaro alaro latori le de libya omo oba lati golumo idini adekunle ayin baba mi dada evangelist moses akanga akintunde This Michael Awosola Angelo lati ilu Abuja Baba mi dada Basiru omo Ade niran lati ilu Epo omo Oyo ni won si pelu Epo ni won gbe Etiri Multi Purpose Venture Afar Glow Asiru Amadu Adeniyi egbon mi dada nu lati ilu Papo adupe o amalo re Ona pe mi po o alai ona pe mi po won o le santan Olorun lohun enu mi Olorun lohun enu mi Olorun lohun ti jade latenu mi Nimbo lawo bawa ti o ba se Olorun ba wa so boya ba ti wa ninu kugu ninu nkolo ti won ba ti amale oi sugba Olorun na ni nko ayo
1: sanu ba pe mi bi ko si wa
0: ki la wa jamo ti o ba se Olorun lara wa ti o si ola yin alati leyin wa lara wa Baba mi saminu omo adepoju baba mi fatai bandele olusola la America million sinkins adesewa adepoju la America baba dada son ni success oduola omo ogundare omo won ni ilu ibadan lati ilu United Kingdom lohun London kon lohun lohun be ese o eyan lati leyin wa ati baba mi ti ese jo eyan awon lati leyin wa lenu ijo meta ita ni mo da ko awon baba mi dada tolohun damu lati siatu kon bi e pe siatu ni ilu oba lohun ni America lohun baba dada baba ta awon yi won popular dada ko olohun ba ngbo awon oyinbo gan won ma nsa oda si won won la won gbadun ni po won la won sese discover station wa lenu ijo meta yi ni sugba won gbadun mi dada olohun oba yo je temi na gbadun yin yo je temi na gbadun ara Eku toju mi o. So ni success o du ola omo okundare lati London UK lohun. Awon ese won ma gbo le se wa lojo kan. Awon ti ani tooto, eyin ti ani tooto, eyin temi ni tooto, eyin ti ani tooto nu deyin ka pe nbo bi awerin oro jenu ohunrun. Mo to so tenu mi to nse wuya wuya. Emi omo ni ya meta kan. Meje kan atokan le logun kan mo gbongbo ni ya ni mi omo oro gbodo niyan emi na tun lo ma to bo soro olowo ya ju po lerun rinu tedere adeyin nkan o ma ha loju ya ma hun loju ara adugbo loju ara ero gbara toro gboro hun loju eni won jo nwora hun emi tun lo ma hun loju gbogbo abinu eni ati awon osika lu o ferin mi o tori pe won ni gbo adeyin nkan pe nbo bi awerin mi no si nigba ina ni oja feran ara wa Eku taju mi Olorun ba o. Eyin ni Alpha ati Omega mi. Eyin ni ibere ati opin mi o. Siwaju mi. Eyin le keyin mi. Eyin le nba mi lo. Eyin le nba mi se. Eyin le nba mi so. Lati gba ta ti bere. Wa lai ninu osu yi ni odi on the 24 ni o pe odun meji ta bere kini bi ere bi ere. Bi ere la bere. Ojo na Olorun. Akaro ni pe ko si le se radio kankan loyo. Ki lo wa ni kapa ati ata le se oi in lo mu ogbon ati nude eleyi wa o phone ta fi bere lojo na lohun infinite art 4 art 4 in the movie bere na lojo na lohun wa lai enu sey na ni mara won ni phone yi lo la na le lori ko lo se se bi se se o to gbe yanu re de ka to get phone mi deyin ka olorun ba na ni ntoju mi oi kini mo jamo Aye. ndama kankan olorun ba n gbo olorun ba ni toju mi o eyin olu toju mi adupe o

0: Tamokolo deyin kalo yo. Tamokolo mi lo yo.
1: You are my kind.
0: Tamokolo mi lo yo. Tamon mi kini mo jamo. Ale mi o jamo kaka o. Alo alo ni mo fin ya banda. Alabo mi, onitoju mi, olupese fun mi. Alati leyin mi, alaanu mi, alabo mi. Emi awon woli emi mimo, alati leyin mi. Egbe leyin ni anda loro mi. Oh, tori won funa mo wa, won finda mo wa. Olorun ba mi, won finda mo wa, won funa mo wa. Sugbon Olorun na ni ba wa fi ororo tura. Ororo dera ni ba wa fi si ni oja mala ni oja mo ni ra eyin te ngbo mi lowo e ni mo ni ra o te ngbo mi ni le loko pele eyin odi e ni mo ni ra o e ma so pe emi o ni mo ba nu je e so be fun ra yin tori pe ape mara la pe temi dire la pe temi dire eyin e so pe mi o ni mo ni ra e so be fun ara yin emi o ni mo ni ra emi adeyin ka olasukan bi ka se ma se daada pa fun ba le fi la emi o ni mo ni ra o ipa ata ipo ata ipa aye ko ni ka mi o nitori pe apo omode ka di ose loko e wi be fun ara yin e pe mara yin o.

pariwo ẹyin raye pariwo ọpẹ mo wa mi o ti ri mo wa ni kusu mo wa lariwa mo wa ni la orun ati wa orun wa lai ko se ni bi olohun mo wa ninu sama ninu ofurufu ninu lele ko se ni bi olohun ko si nkan kan ta le bi olohun ko si nkan kan ta le bi we bi ola re se ga to olohun ba to ga ti o si nkan kan ta le bi sakawe giga re olohun ba to tobi ti o si nkan kan ta fi le sakawe ti tobi re adupa o lori igbese aye temi.